0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Mga kasangga,
2: akala nyo tapos na?
1: Aba,
2: hindi pa!
1: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
2: Oo!
1: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba,
1: mas pinabongga,
2: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
1: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
1: at siyempre, ang grand prize,
2: isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos.
1: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't huwag palampasin
2: dahil extended na
1: mas maraming

0: marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4.
1: Come on guys, let's do this!
2: Woo!
1: Maagap man bumangon para sa trabaho, may exercise at pagplano pa rin ako sa daily routine ko. Kaliwat kanan man ang inaasikaso, strong and healthy pa rin ako. Ang dami nga nagtatanong ano daw ang sikreto ng katawang meron ako. Sagot ko naman, wala lang. Regular lang naman ang pag-inom ko ng Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix with Chia Seed. Yes, you heard it right. With chia seed siya. It is high in several nutrients na napaka-importante sa buto dahil ito ay may calcium, phosphorus, magnesium, and protein. Mark Juice! Mark Juice na talaga ako!
3: Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix with chia seeds. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan, grocery, supermarkets, butika, at drugstores dito sa ating lugar.
4: Kasangga at Kalusugan.
5: Coming up next!
4: Coming up next!
5: Coming up next!
6: Engimar Camonias. Ating pakinggan, mapapakinggan si Kasanggang Engimar Camonias. Engimar Camonias. Kasangga at Kalusugan.
7: Si Kasanggang Engimar Camonias.
6: Dito sa Kasangga at Kalusugan. Nationwide.
8: Sumasahim papawi ang programang
9: Kasangga at Kalusugan.
10: Kasangga at Kalusugan.
8: Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang
9: Kasangga at Kalusugan.
8: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamahayag.

0: ang inyong kasangka at kalusugan.
1: Kasangka at kalusugan.
0: Angie Mar Camonias.
2: Yes, maraming salamat. At good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga laging nakasubaybay sa ating programa Kasangkat Kalusugan. Maraming maraming pong salamat.
3: Maraming maraming salamat po.
2: At sa ating siyempreng mga suki na laging kaagapay ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated. Ano man po ang ginagawa natin sa mga oras na ito, kasali po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Siyempre sa ating lahat, good morning mga taga Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag mga parents kong minamahal, lalo tigit sa ating mga kababayan. Ito naman sa may bahagi ng Kabisayaan. Kumusta na po tayong lahat? Malusog na umaga po. At nawa po'y kayo'y maging malusog mga parents kong minamahal. Kumusta na ang ating mga kasanggang senior citizen? Yung ating mga lolo at mga lola na talagang matagal nang tumatangkilik ng ating mga mabibisang produkto. Marami tayong nakakaugnayan sa ating 0918-2777-888 at ito pong 0933-214-5288. Marami tayong nakakausap na sila po ay matagal ng suki ng mga produkto ng JMR Herbs Incorporated, na ang kauna-unahan po noong 2011 ay ito pong ating produktong Markafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Tapos sumunod po yung ating produktong Marchoco. Then itong ating Markafe with Brown Rice Extract, ang kaping tunay na bigas o tunay na may bigas na maraming herbal extract. Yan po mga kasangga. Masarap na kapihin natin, lalo kung tayo po ay naghahanap ng kaping sinamahan ng extract ng bigas. Yung pong bran at germs. Ano po? Yan yung nakukuhang sustansya dito naman sa isang butil ng bigas. Tulong sa mga magsasaka. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Good morning sa ating mga kasangga, yung mga taga Bicol region. Yung mga taga Bicol po kasi, yan ang mahilig sa mga kaping may herbs. Kaya yung ating produkto na kaping may herbs ay nanguna dito sa Kabikulan, sapagkat napatunayan naman talaga yung kanyang kahusayan. Ang priority po natin, syempre, yung kalusugan ng ating mga parents. Ano po? Kaya sa ating lahat na mga taga Bicol, maayong aga sa inyo. Marhay na aga. Nawa po kayo'y maging malusog. Salamat. Dagang salamat po sa inyo.
4: Good morning! Good morning!
2: At syempre sa mga taga Samar Province at Leyte Province na palaging nakasubaybay sa atin, at napakarami nating suki ng mga ganitong klaseng mga produkto. Kaya sa ating lahat, good morning. Maayong buntag sa inyong atanan. Kumusta na ang mga taga Quezon Province? Yan, mga taga Quezon Province, good morning. Yung mga kababaya po natin dito naman sa bahagi ng Marinduque Province, Romblon Province, napakaraming suki tayo dito mga kasangga. Ano? Mga taga Batangas, Palawan, mga taga Tingloy Batangas, good morning. Maganda po yung lugar ng Tingloy, ano? Sapagkat tayo po ay nariyan nung isang araw sa may bahagi ng Batangas, dun sa may dulo, sa may lubo. Yung pong lugar dyan na dinadayo ng ating mga kasangga, mga kababayan. Yan po yung Monte Maria, ano? At magandang lugar. In fairness, napakagandang lugar. Tapos kita natin yung mga islands, yung karagatan, kitang-kita po natin dyan kapag tayo ay dumayo po sa lugar na yan. No? Tayo po ay sumimba sa lugar pong yan na medyo matarik na lugar po. Pero ang ganda po ng tanawin dyan, honey. Kaya maraming salamat sa mga taga Batangas Province, mga taga Mindoro, Oriental at Occidental, good morning. At nawa po kayo'y maging malusog. Ano po? At good morning din sa mga kababayan po nating naikinig. Ito po naman sa bahaging ito ng Masbate Province. Itong Masbate kasi ay nasa may bandang kalagitnaan pa rin ng karagatan. Eh kapag dito po ay summer, eh talaga namang maghahanap ka ng puno para taguan. Hani, tayo po ay nakaranas ng summer dito po sa ating lugar sa Masbate Province. Ano? Patagal po tayo ditong tumira eh. Kumbaga tayo ay isa po sa nagpo-promote ng mga produktong may herbs sa lugar pong ito. Maraming salamat sa ating mga taga Masbate Province. Salamat po ng marami sa inyo, ha? At ipagpatuloy po natin ang pagkonsumo ng ating mga produkto sapagkat ito naman po ay available po sa inyong lugar. Available po ang ating mga produktong Mark Cafe, Mark Choco, Mark Cafe with Brown Rice Extract, Mark Capsule, lahat available ito po sa ating lugar sa Masbate Province. Igwa po yan sa mga drugstore at pharmacy, dyan sa merkado, nariyan po at igwa ang ating mga produkto na yan po'y medyo matagal na rin nagsulod didi sa ating lugar kaya dapat yan ay lagi nating kinukonsumo para po naman sa ating kalusugan. Hani. Kaya maraming salamat po sa mga Masbate nyo at Masbate niya, good morning. At nasa island po tayo. Hani. Good morning po sa ating lahat, mga taga lugar po ng Kalakhang Maynila, mga taga Central Luzon at Kalakhang North Luzon. Magandang lugar ito. Siyempre, magandang lugar. Metro Manila eh. Ano? Good morning po sa ating lahat. Malusog na umaga. Mga taga Cavite Province, Laguna, mga taga Batangas, siyempre, mga taga Rizal, mga taga Quezon, mga nabanggit na po natin yan. Maraming salamat po. At nawa po kayo maging malusog. Sa lahat ng nagmamaneho, mag-ingat po tayo sa pang-pribado at pang-publikong sasakyan. Mag-ingat po tayo palagi, ha? Marami palang hindi gaano karunong mag-drive, hani. Maalam lang magpatakbo pero nahihirapang magpatigil. Kaya yon, nakakasagi, hani. Kaya dahan-dahan lang ang pagmamaneho, hindi dali-dali. Ang mahalaga po sa lahat kayo ay makarating sa inyong patutunguhan. Yon ang pinakamahalaga kaysa naman kayo'y maglakad. Ano po, yon ang ating laging isipin. Na tayo po ay laging safe sa ating mga pupuntahan. Maraming salamat po. Thank you sa mga nagpapadala ng mensahe sa kausayan ng ating mga produkto. Maraming maraming po salamat. At yung pong ating J. Martodo Panalo at magka-premium raffle promo, samantalahin po natin sapagkat unang-una, ang pera pong pinamimigay ng ating company, yan po ay sadyang para sa inyo. Maraming po salamat. At ang numero po natin ay dapat hindi nakakalimutan ng ating mga kasangga. Ang numerong 0933-214-5288 at 0918-277-7788. Maraming salamat po. At ako po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si kasanggang Injimar Camonias. Sayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.
5: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan. Nationwide!

0: Cafe. Kapeng suabe at natural.
1: Mga kasangga,
2: akala nyo tapos na?
1: Aba,
2: hindi pa!
1: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
2: Oo!
1: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize!
2: Isang maswerte ting mananalo ng 500,000 pesos.
1: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
2: mas marami pang araw,
1: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
1: para maging winner.
2: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan,
1: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
2: J-Mar,
1: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
3: Ikaw
4: ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan
3: Nationwide.

0: Marcomanias.
1: Balik po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa ating lahat, sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang talapihitan. Good morning. Welcome po mga parents kong minamahal. Welcome sa ating programa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Gemma Herbs Incorporated, ang tagapamahagi ng mga mabibisang produkto na inyo pong nabibili dyan sa mga tindahan, sa mga grocery, sa mga drugstore, pharmacy, at sa lahat po ng sari-sari store, ang ating produktong masarap sa umagang kapihin, ang kaping may herbs, ang Mark Cafe, at itong Mark Cafe with brown rice extract, kasama po ang ating masarap na Mark Choco, mga parents kong minamahal. Kumusta na po tayong lahat? Malusog na umaga at atin pong bigyang daan itong ating talagang nagkakausang kapsula sa merkado. Ang pangalan po ay Mark Capsule with Vitamin C. Ito po ay herbal food supplement. Ano po? At alam naman natin na ang ating Mark Capsule ay di kalidad. At ito po ay talaga namang kayang-kaya ng ating bulsa, sapagkat ang atin pong Mark Capsule ay maraming herbal extract, pero ang presyo po niya ay halos discounted po, mga kasangga. Sa halipong 25 pesos per capsule, ito po ay lumalabas lamang ng 12.50 ang isang piraso. Pero ito po ay binuo ng 12 ingredients, mga parents kong minamahal. Ano po? At alam naman natin, kapag ganitong lahat ng hinahanap nating mga herbal extract ay nasa Mark Capsule, kaya ito naman ay mabilis pong nauubos sa merkado. Ano po? Mga active ingredients po nito, mga kasangga. Alam naman natin, nariyan palagi ang ating Agaricus blasimoril mushroom, ito pong ampalaya, tapos yung pong banaba extract, kasama po yung barley grass. May barley grass po kasama yung ating Mark Capsule, mga parents. Kung ano, alam naman natin magaling din yung barley grass para po sa ating kalusugan, kaya yan po ay kasama po doon sa ating mga pinagsama-samang mga herbal extract. Tapos mayroon po tayong insulin extract powder. Alam naman natin, pag sinabing insulin extract, yan po yung tinatawag na insulin na isang halaman na kung tawagin ay miracle plant. Ano po? At talagang mahusay po ito, sapagkat ito ay nanggaling pa sa iba yung dagat, lalo sa bansang India. At ito'y tinawag nilang insulin plant na may scientific name na Custos igneus, mga parents ko.
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan. Sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
1: Marcomanias. At ito'y isang halaman na kumbaga ito'y medicinal plant na may medicinal properties na kung tawagin sa mansang India ay magic cure for diabetes. At napatunayan na maraming sa maraming ginawang pag-aaral, ito po ay kayang magbigay ng lunas sa sakit ng mga taong may type 2 diabetes. Kaya maganda po ang ating Mark Capsule na nabibili natin sa mga drugstore sapagkat ito naman ay sadyang ginawa para sa ating mga suki, para sa ating mga parents. Maganda po kasi kapag JMR Herbs Incorporated, dahil ang lagi pong pinaprioritize dito ay dito pong ating mga kasanggang tulad ng mga senior citizen. Ano po? Yung pong mga parents natin na gustong maging malusog. Ang kalusugan po ninyo palaging inuuna po mga parents kong minamahal. Ano? Tapos, yung sangkap po na garlic, yung garlic po ay alam naman nating napakahusay na klaseng halaman na ito'y isinasangkap natin sa mga lutuin, at sapagkat ang ganitong klase kung hindi natin alam, habang tayo pinaglalagay ng bawang sa ating mga lutuin ay nagdadagdag po tayo ng sustansya, sapagkat mayaman po ito sa sustansya eh. At ito po ay may mababang calorie content, kaya't mahusay po na pangtanggal naman sa pananakit naman ng tiyan mga parents kong minamahal. Ito po ay subok na ha. Subok na po yung ating garlic or bawang. Nakatutulong din para makapagpababa ng blood pressure at nagsasayos ng cholesterol level para makaiwas tayo sa sakit sa puso mga parents ko. Garlic po yun ha. Kaya hindi dapat nawawala yung garlic sa mga lutuin po natin. Magaling po yan eh. Talaga namang yan ay subok na po kahit nung mga sinaunang tao. Ano? So yan po, isang sangka pa rin ang garlic ng ating Mark Capsule, na sana po kapag tayo bibili ng Mark Cap, isabay na natin ang pagbili ng Mark Capsule, sapagkat maganda yung inumin pagkatapos natin kumain sa umaga. Tapos kung gusto ninyo ay sa tanghali naman yung ating purong vitamin C, yung pong Mark C mga parents ko, ano, Mark C vitamin C with zinc. Yan may ano na po yan, may maayos pong mineral na pwede pong makatulong sa mga tao na humihina yung panlasa, humihina yung pangamoy, sapagkat yung single mineral po na zinc, yan po ay malaki po ang naitulong nung panahon po ng COVID-19. Ano po? So, yun po mga kasangga. At dapat po ay bumili tayo lagi ng ganitong mga produkto, sapagkat yan naman ay available sa mga drugstore. Ano po? Tapos, isa pang maganda ring sangkap nito, yung pong extract po ng mangosteen. Yung extract ng mangosteen, yan ay may malakas na ano, antioxidants, ano, na pumipigil sa mga free radicals sa katawan, na siya namang panimula sa pagkakaroon ng ilang malalang karamdaman o chronic diseases mga parents ko. Yung pong sangto na nasa mangosteen ay isang uri ng malakas na antioxidant dahil sa kanyang anti-inflammatory. Tapos anti-aging, anti-cancer, at anti-diabetic effects. Kaya't ang mangosteen naman, sadya namang yan po'y nakilala na magandang klaseng halaman, magandang klaseng prutas, pero nagamit po natin yung extract nito sapagkat maayos naman po talaga itong ating mangosteen. So ito po ay isa po sa sangkap ng ating Mark Capsule Herbal Food Supplement. Sa mga susunod, mga parents ko, ano, atin pong babanggitin pa rin po yung ibang mga ingredients para po malinaw sa ating mga kasangga na sadya namang magaling, mahusay ang mga produkto natin, lalo po itong produktong Mark Capsule Herbal Food Supplement para sa mga tumutumar po nito. Kaya't kung kayo man po ay kulang ang sustansya sa mga pagkain na kinakain natin araw-araw, makakatulong po sa atin yung ating Mark Capsule, sapagkat ito ay pwedeng pandagdag ha. Kaya po sinabing food supplement eh. Kung kayo man po ay gumagaling sa inyong karamdaman, magpasalamat po tayo sapagkat unang-una, nagkakaroon po ng resistensya ang ating katawan. Nagkakaroon po tayo ng lakas. Nagkakaroon tayo ng lakas ng immune system, kaya nalalabanan yung sakit. Kaya sinasabing, gumagaling po tayo sapagkat hindi na po tumutuloy yung karamdaman. So malaking tulong po ang mga food supplement. Sapagkat ang mga pagkain po natin, talagang kalimitan na ikita natin ay halos mahina na or may kakulangan na po sa sustansya. Kaya makatutulong po ang ating mga capsule para sa ating mga parents. Ano? Kaya yun po mga kasangga, at tayo po ay babalik maya-maya. Atin lang pong bigyan ng daan ang mga paalaala, mga patutuo ng ating Mark Capsule dito sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Thank you po mga parents kong minamahal.
2: Kasangga, may bagong kwento mula kay Kuya Deo Omentado.
0: Opo, si Deo Omentado. Ito po sa Barangay Malungin, in Panta Quezon. Inaanyayahan ko po kayong magkonsumo ng Mark Capsule Herbal Extra. Maganda ang epekto sa aking katawan. Nagiging malakas at masigla. Makakatulong po sa anumang karamdaman. Kaya sa aking mga kababayan dito sa in Panta Quezon, magkonsumo na po kayo ng Mark Capsule Herbal Extra. Magaling po ito at inyong pong subukan para inyong pong mapatunayan. Maraming salamat po.
2: Mabibili na ang Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C sa pinakamalapit na butika at drugstores dito sa ating lugar.

0: Demonicamonias. Demonicamonias.
1: Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay dito naman sa programang Kasanggat Kalusugan. Nawa po'y kayo'y maging malusog. Nakatapos po tayo ng ating programa Kasanggat Kalusugan. Nawa po'y marami tayong naintindihan o naunawaan. May kaugnayan naman sa mga produkto pong kailangan po natin sa araw-araw. Ano po? Kaya maraming salamat po at bukas po ulit tayo mga parents kong minamahal. At bati po tayo ng happy birthday sa mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito.
2: Happy birthday! Woo!
1: Sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary.

0: At sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin na kayo ay gumaling agad, ha? Atin pong ipagdasal sa puong lumikha ang ating kagalingan. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po at sa bahaging technical, nariyan po ang ating kasanggang Hernan Uribe para naman sa ating FB Live. Ano? At sa kasanggang news update para sa mga interviews, nariyan naman si kasanggang Arvin Enriquez at si kasanggang James naman para sa mga research. At ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si kasanggang Inge Mark Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
1: Kasangga at Kalusugan, maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
2: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo!

0: ngayon, puro cellphone, baka pati love life mo, lobat na! Makinig muna sa Radyo Bandera Katarman, ang radyo ng Marites. Este, mamamayan pala! Your music, your station.
1: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, ibandera mo!
2: Ito po ang programa ng Amigos Coffee, mga palangga, and Amigos Capsule. Yes, diyan sa Katarman, Samar. Samar ba? Tama ba? O, sige, Idol Kimchi. Yes, diyan sa mga taga-Samar nga naminaw karon, first day sa atong program. Mga Bulanon sad nga naminaw diyan sa Radyo Bulanon, diyan sa Carmen Bohol. O sab po na diyan si Koan, apo diyan si Radyo natin Ubay Bohol. Yes, ang sapay gipabo ta, alang sa tanan-tanan nga naminaw, padayon ta sa unahan palangga. Jay, dagang salamat. O ana-ana, dagang salamat. Amigos Capsule and Amigos Coffee, mga palangga, mo ni

0: ang Katrina, nagpa-sugar man ko anong bag atong Sabado.
1: Sabado, ato lang niyaging, kato niyaging Sabado, nagpa-sugar ka, kato pizza dos.
0: Oo, oh, ato pizza dos.
1: Oo. Uh-huh. Yeah, unsa man, unsa may experience ni Mami, tagay may bagong experience ni mo sa Amigos Coffee, Mami, kay 1 year naman yung ka nag-inom.
0: Oo, anta lang,
1: may daw yung mga ita, good, kay ako sa istoryahan sa tinga. May daw yung mga palangga, si Nanay Vivian Labide niya, taga-asa ka ni ka, Nanay Vivian?
0: Hilongos Liti.
1: Hilongos Liti, katong na glubog na ka sa banig, ato nanay no, niya.
0: Oo, oh, katong di na ko kabakot, nagkurog-kurog ng pil, di na ko katindog.
1: Okay.
0: Niya ka nang, ang guiter sa una, arang dakua.
1: Okay.
0: Niya ka nang, didayapira na lamang ko, kadi man ko kabakot niya. Nag-uol ko ato kay abi na ko, kwaon na ko sa Ginoo ato kay wana. Nag-surrender na ko niya. Nagpasalamat yung ko sa Kanabang Marion Ipim. Nakadungog ko sa mga testimony sa Amigos. Galumot-lumot ko papalit sa akong bana ato. Dayon, pagsugod yun ako ginom. August ko nakasugod o ginom ato. Last year, August 24.
1: August 24, 2024.
0: Oo, nga, so August ko nagsugod, nga, nagsige ko ginom, nga, pagka-October, muna to, na, nakabantay na ko kanang, kanabang kaayuhan sa akong lawas ba, natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurog-kurog, nga, kanang, ang witir, gamay na, nga, sauna ko, magsige ko kanabitang, kanabitang luwag dugo, naulian na ko to, naulian na ko to, di,
1: hello.
0: Kaya bang kakit ako ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI?
1: Anaka UTI, Abra Apil.
0: Oo, kaya bang sigil pang ngingi niya. Akong lawas, akong kamot, akong likod, napuno o gunuka bitang gagway niya. Inigkaot, magdugo dahil yun. Niya. Kana laging ginukanuka ko gagway ba? Katul.
1: Asang imong TV, asa imo pag wala TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad nimo dai? Pila edad nimo kalimot ko na?
0: Naulian na sa Amigos.
1: Pila edad nimo?
0: 56.
1: 56. So atong nagsakit ka 55 ka to 54.
0: Oh, 55 pa to nya. Diyara dyo ko na ulian sa Amigos. Kaya kaloon sa Diyos, tungod sa Amigos. At to karon, okay naman akong tanan lawas. Okay na, wala na ko mag... Ano bang, hili na mag-ngol-ngol akong tiil, hili na mag-kurog-kurog akong tiil. Kanang, pwede na laman kung kakurausas. O na, kadi mang kubyaan sa akong bana kay, ilagi ko kabarog, di ko katindog. Nga.
1: Hmm.
0: Magsige ko hilak sa kasakit ba, ngulungol akong tiil. Nga, pagkatungal sa Amigos, naulian ko ka nang di, makabarog na ko, di na ko magkurog-kurog. Aw, pwede na ko biyaan sa ubana, mamasahiro na akong bana. Pwede na lang ako rao sa diri sa bahay, basta na lang ko'y Amigos.
1: Yeah, ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan na apil po.
0: Oo, mawagyo pwede akong nakatabang na ko, Amigos, kay sukad ko nakainom sa Amigos. Kaloy sa Diyos, wala Diyos ko mag-sukat, wala na nagluwa, wala na Diyos ka nang, isang katong pagbagyong tino, diredi, dihuba ko gayo, Amigos ro, Amigos ro may painom sa umbana, kaloy sa Diyos, inigluwa na kong prima, wala may dugo.
1: Wala na, naulian niya, nagpa-check up na sa daan
0: ko. Naulian na, dahil, at kung pagbagyong tino, ito karagahong, sakit, Amigos ra may nakauli. Wa man dyan ko ingon. Nag-inom, tambal na lain. Amigos ra dyan. Dito ko magpakawa o Amigos. Bisan o hindi may makapalit o kinarton. Mupalit man dyan akong paris o kanang kada-adlaw tulo. Pagkasunod adlaw tulo. O namin kwata, palit o duhang karton, tulong karton. Ano ba?
1: So, pwede ra magpalit o sasi-sasi, no?
0: Kuya Angel, gitan pag sugod ako ginom og Amigos, wag yun ko yung undang-undang hantag karon.
1: Is that straight ra yun?
0: Oo! Oh, na lang dyan ay akong gisaligan. Ay, ang butain ng kong Amigos, mawala man tanan na akong batiyon.
1: Katong iwong Twitter, gamay na lang saan?
0: Na, gamay na lang. Kalo sa Diyos, pwede na akong magsuot. Huwag ka nang makita akong liog ba? Niyato ko dito sa atong December, niyato ko dito sa

0: nagkuan istasyonan ni kuan sir nag sir na head
1: mahib o
0: nagkuha pa kang premyo bugas kayo ako pa yung sige makapanginaw sa radyo lagi nga nakadaog ko nakita eh nakurat yun eh siyempre kuan na ba dako kay kausapan akong lawas ron ba
1: ligo na
0: naligo na buyag uy ka nang ako naman lang galing makatrabaho dalis walay mang laba mang hinlo sa una kawadyo ko'y mahimo kay galubog ragog ko sa kabanig
1: anya ang nakanindot sa dato na naibibiyan no, kay imong sugar gikan sa 400 kapin na normal na taro
0: na normal na ka nang akong diabetes mura bag nawa na ba
1: okay nya bago pa dyan tapuan bago pa dyan nagpa sugar ato naging simana
0: nagpa-sugar ko atong di man ko nagbago ka pirmi lang ko magpa-sugar na sige magkuhan na normal na akong sugar kaya mahadlok magkukuog ka ng
1: so kung nakay pa rin may every three months
0: magpa-sugar ko
1: okay niya wala na normal na yun
0: normal na akong sugar niya
1: kaya ang imong
0: di na tayo makita.
1: Katang ingon ni mo sa una nga din nakamagamit si mong bana karon normal na sad.
0: Na grabe, mura na inoamid bagong ninyo.
1: Ano man, nangotan na si Idol Dinti say, ano ko nung mura mong bagong ninyo, ano man?
0: Ang angkay, makakuan lang ko, kanang makakuan ko ba nga, sa una katong napakul sakit, halos akong bana, sige panguhit. Nga, mura gapon kayo, dili mo itik, kay dili dito magamit kay aral, laging niwang nga kay, niwang kay po sa una, nga mura manggudog ka ng, way kuan ba? Kuhon lang ang bana at so nadlok na gali ko, basig nitaglain ang bana. Pero karan! Nga, grabe!
1: Nga naman?
0: Kada gabiin kamang.
1: Sila sa edad di mo? Sila sa edad di mo?
0: 56 na. Pero mura na. Mura o kung kagakong lawas. Panahon ni mura na 30 ka. 20. Masakot naman. Masakot naman.
1: Tinuod gini itong ingon ni Idol na pagka-December nga ingon siya mamols na kuno kayo ka.
0: Isang magbita pa niya dahil na. Puyag lang po, uy, yan ang amigos mo, hindi nakaluwas na ho. Tanan, kuya.
1: Okay.
0: Kuya Angel, ang amigos, hindi nakaluwas na ho. Munang dilit yun. Undangan, istak sa akong pares. Kaya naliging yaan ko firme. Kay mama sa hero.
1: Sige, daghan kayong salamat. Kay 1 year na mga nagamit o amigos coffee. Tagaan di ka, napulo ka box ng amigos coffee. Okay ra?
0: Thank you kayo, kuya Angel.
1: Pagkabinan, pagkakataog. Pagkapinan na tugtunga sa sakong bugas umay.
0: Wow, thank you, Lord. Thank you, Kuya Islam. Maunag din ay pinakanindog na nadawat ng pulas kuhan.
1: Pagkapinan sa natug kuhan. Pagkapinan sa natug 2,000 pesos nga cash.
0: Oh my God. Salamat kayo, Kuya. Salamat kayo.
1: Sige nga. Unsay masultin mo sa amigos coffee. Okay, good?
0: Okay kayo. Oy, kanang ang amigos. Maugyoy ka nang mura pag tangpanan bitaw sa kanangwa na jay paglaong bitaw pero magamit sa amigos makuan mabalik jud tanan kanang mabaskog ka din mura pag ang amigos mo may gigamit sa Ginoo ba nga instrumento ba nga mabalik tanan ako nawa naman ako paglaong sa una kanaluwat man ko sa amigos man ako magpasalamat sa amigos ko pe.
1: Okay, nga na kayo. Salamat na kayo. Parang kahilak ko sa gunimo eh.
0: Ano ang kayo? Dako mong kayo. Lalipay mong gugo tayo.
1: Lalipay dyan kayo.
0: Lalipay kayo ko ba?
1: Sige, ingna niya. Si Junil ha. Kung itong pagkanaon ha. Napulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa. May coffee ha. Kanang huwat-huwata lang. O niya.
0: Nagitan. Sige, bitawid. Pangita diri. Mahutdan man. Kabot-kabot na may dagang butika, nautdan man, may gali atong December, nakapalit niya upat ka karton kay upat na lamay na bilin, among yurot, isa ay lang, utda, tuloray inyo. Tuloray na palit
1: niya. Ang isa kayo tayo pangani mo, Bibian.
0: Bibian Labides.
1: Bibian Labides, diya sa ako ano, Hilongos Leyte.
0: Oh, Hilongos Leyte, doon sa Pantalan.
1: Salamat kayo ha.
0: Salamat kayo, kuya.
1: Ah, salamat, mabush.
2: Yes, nagang salamat, Nanay Vivian. Mga tinagpamatood sa itong Amigos Capsule kung unsa kay epektibo palang gano'n, Nanay Vivian Labidi. Gikan niya sa Hilongos, Leyte. So, unsa pa ipaabot, ingon si, uy, katang taga Katmon, be, nga nanawag na ko, pakisuyo naman, masing nakadiha, tawagi ko palang gano'n. At ito'y nanay diha, Idol Wednesday sa Katmon, nga gusto sad mo share siyang kaagi sa Amigos Coffee, pero nagsigay ko huwat-huwat. Nay, asa naman ka? Hinihintay kita. Ready ka na. Ay, nako balangga. Yes, alang o galang sa tanan. At sa paigipabot balangga, Amigos Coffee and Amigos Capsule. At mga produkto ha, mapalit sa tanang botika o pharmacy balangga. Wala nga, add to lang ha, sa mga Karadzo Bandera niya sa Qatar Mine. Ingon ang taga-Qatar Man, saan po mabibili yung Amigos Coffee at Amigos Capsule? Diyan lang po sa mga butik at pharmacy dyan sa inyong lugar. Punta lang po kayo mga kaibigan. Or atong mga kuan niya, mga kahigalaan nga naminaw niya. Adto lang sa pinakaduol nga butika o pharmacy niya sa Samar. Diha sa particularly sa Qatar Man. Or asa mo dapitan na pinaw sa to programa palangga, no? Kay covered man ta, daghan man naka-hook up na to ron. Adto lang sa pinakaduol nga butika o pharmacy. Pagkahuman sa Amigos Coffee, arita sa atong Amigos Capsule.
3: Hello, sir. Hello, kuya. Yes, sir. Mayong buntag, sir. Kisay pangalan na to, sir?
4: Si Ramer Baligwata, kuya.
3: Ramer Baligwata. Kuya Ramer Baligwata, sir Ramer. O saka sa mga nag-testified nga naka-inom na or naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May taga-economy gamay nga experience kung epektibo ba doon yung itong Amigos Capsule, Kuya Ramer Baligwan?
4: Yes, Kuya, no? Ang pag-una ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule, Kuya, nindot yung kayo, no? Ang ato akuang pamati sa akuang panglawas, gani. Ning bati ta o kanang kakapoy sa kanang sikitag biyahe karon mas nindot ang capsule nga ako ang na tit na pirmino sa Amigos Capsule sama ning pagkatulog nindot ta kay ako pagkatulog o kanang sa buntag kuya kanang maglisod ta o kanang remove sa ato ang hukaw nindot musamot siya ka nindot yung kayo kay sayo ta maka inom sayo pud ta maka maka-remove sa atong hugaw. So, gaan, atong agaan din akong lawas. Kanang
3: langsit. Kaya pa na, Kuya Ramir, maglisod kang kalibang, hindi ka buntag.
4: Oo, maglisod ko kalibang. Usahay, gabiin na, usahay, magbaan. Pero so, nga, nagsige na ko sa capsule, nindot nyo kayo nga ako ang pagkalibang sa buntag. Gaan akong lawas. Buntag ko to hapon.
3: Lawas. Buntag ko to hapon. Nindot ang lihok-lihok, liskay.
4: Nagsikil kayo, kuya, no? Lahi d'yo kayo nga kanang bita kayo no mo kanang Amigos Capsule. Mas nindot d'yo ang Amigos Capsule kay dali mo detox ang imuhang kanang samot pang nakay acidic. Ako, kuhan mo ko, graphic acid ko kanang basta kuhang kuhan, maginhawaan mo na nga pagkakita na ko nga, pwede din siya kanang sa mga kanang nakuhan sa tiyan, no? Kanang mga acid, ana. So karon gitry pag try gin ako kuya nindot yu kayo kay magsigitag ka nang panugab or magsigi pug ka nang kuan sa imong hangin kuan ka nang imong mga murabag kuan siya ka nang lain siya ang ganay imong tiyan ana muhupay yu gaan siya gaan gid siya imong pamati
3: so, na, nindot far, Kuya Ramir Baligwat ha mo na imong experience sa ato ang Amigos Capsule. O niya, nai-nangutana, yes, Kuya Ramir, na aman rin si Bobby Huntili, ha? Ingon si Bobby, ha? Ingon si Bobby Huntili, ha? Siya nga, pagkutan, anaw si Kuya Ramir, Kuya Inzaw, kung okay man ni sa buldos-buldos, kay ako, nakabuldos ko sa kumbana, sa kong asawa, nga si Gracia, nga nakainom kong Amigos Capsule, ha? Sa imong experience yan, nakabuldos pa bugga?
4: Agoy, monay, nindot kayo nga pangutana, Kuya Inzil. So, nindot kayo, Kuya Inzil, no? Kay sa una nga wala pa ko gagamit yung daning Amigos Capsule, no? Kanang mabuntag, ilhan yun mo, aduna yun siya kanang ipik, no? Kay kanang mabuntag, sayo pa kayo, wala. Si Junior, barog na.
3: Barog na, bro. Kayo. Pero sa una, barag, dugay
4: sa una,
3: mo barog.
4: Sa una, wala ra. Dugay mo barog, karon.
3: Aroy.
4: Wala buyak. Ay! Oh, kanang mabuntag, tinuod yun na. Manguhit, oy. Si Junior.
3: Manguhit, manguhit. Sige, sige. So, ana. So, alang sa mga tatay niya, Kuya Rams, epektibo ha. Epektibo ni nga to ang kuhan. Epektibo ni nga to ang Amigos Capsule. Alang ni mo. Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, maligwat sa ika-advise ni mo nila.
4: Makaalang sa...
3: Makaprove yun just ng Amigos Capsule niya.
4: Kaalang sa naminaw, no? Ugasan ni Nabot. Nga to ang i-air karon sa Amigos Capsule. Ganun mga edadaran na. O sama, apoy upan nga dili pa edadaran pero minus na sila aning bugno sa kama, Kuya. Lindot yun siya gamiton, Kuya, ang kanang Amigos Capsule. Pinin mo na. Buntag sa'yo pa, wala. Hantod na buntag. O, maghayag na, Kuya, portigyan. So, ako ako yung laing ika-advise ninyo, no? Ang kanang mga pag nanay problema gamay sa ilang katao. So, una, dungan sila na nabuhi. Pero una, namatay ang ilang nabuhi. So, kanyang Amigos Capsule ta. Amigos Capsule lang ta, mga pare.
3: Lindot. Okay, pila edad na to.
4: Ako, Kuya, ang edad na ko, 52 sa Diyo ko.
3: 52, okay.
4: Pero tag-aasa ganita, Japan, Kuya.
3: Tag-aasa ganita, Kuya Rams.
4: Nakakuroon ko ano yan, nakuyo sa Palamban, Kumbado, Palamban, Cebu.
3: Yes, dagang kayo salamat, Kuya Rams.
4: Dagang kayo salamat, Kuya.
3: Dagang salamat.
2: Yes, dagang salamat, Kuya Rams. O alang sa tanan, unsa pa'y gipaabot palangga, kutaw na. Ha, niya, padalundun na yung taog, Amigos Coffee. Ha, Amigos Coffee and Amigos Capsule, mga palangga, na itong duha ka produkto. Ang sa paigipaabot ang everyday diha sa Carmen Bohol na diha ni Kunsihal na diha si DC Laborte nagpaminaw karon siya. Shout out kong Kunsihal Kuya Angel. Oy mga palanggahan, natay pahula palanggahan, natay pahula basin ganahan mo muhula hulaan ninyo ha, natay for 1,000 pesos nga GCash na ipalanggahan na sa itong page na sa itong Angel Bless siya son. Naipahula diya ha, pero morag na anay usa nga nakahula. Ay nako palangga, ang mauna lang ha, ang makauna jug comment mo ay muda og palangga sa 1,000 pesos nga pagikas gikan sa Amigos Cup, Amigos Capsule. Early para sa body, lahat ng kailangan mo nandito. Tara, rita sa mga taga Ubay Bohol.
5: May gala, kini si Kuya Doy o si Diboy Sir, din sa radyo natin 103.1 Ubay Bohol. Kauban ako ang ningdaog sa padaghanay o empty boxes din sa lalawigan sa Bohol. So, sa ngalan, edad o address na to, ma'am?
6: Ako si Lyudigaya Luding Butawan, 58 anyos, nagpuyo sa Purok 3, Balikok, Poblasyon, Ubay Bohol.
5: So, ikaw may ningdaog sa padaghanay o empty boxes, ma'am. Pila man ka boxes or empty boxes yung napasa din sa radyo natin?
6: Ang akong napasa din sa radyo natin, 665 boxes. Ako nakagamit ni aning Amigos Coffee, mga duha na katuig kapin. Mm-hmm. Unya, duha may kapamilya ang maggamit aning Amigos Coffee. Akong mama, niya, naay sakop niya nga na stroke. Mao nga, miaging unang mga katuigan, akong gitigo mag mga empty boxes kay na akong nahuna-huna nga basin dili makadaog ning ako ang mga boxes nga akong ipasa nga sa miagi almost 300 kapin man ang nakadaog. Mao nga akong gitigom sa ang akong mga boxes niya karon kursunada na jud ko nga mupasa kay daghan naman ning akong boxes nga natigom. Wa po nako damha nga ako ba di ay ang makadaog sa usa ka sako nga bugas nga premium sa Amigos Coffee.
5: So 665 ma'am no. So kapila man mo magtimpla sa usa ka adlaw di ay or pila ka box inyo mohurot sa usa ka adlaw kay naabot gud og 665 ka boxes.
6: Ang matimpla na mo sa usa ka adlaw, mga duha ka boxes. Ang among matimpla kay og dili ta katimpla kay mura magluya akong lawas niya og makatimpla ta mura mahigam na jud ko permi nga magtimpla anang Amigos Coffee. maskil akong lawas, labi na og nakoy daghang buhat-buhaton, mawa ang kakapoy sa akong lawas, madasig og maabtik ang akong panglawas.
5: Okay, so congratulations ma'am no, kay ikaw jud ang ningdaog sa usa ka sakong bugas tungod sa imong gi-submit nga 665 empty boxes, ug ikaw jud ningdaog dinhi sa Bohol. Og sa di pa ta mo human ni ato ang interview ma'am, mangutan na mi sa imo ha. Unsay gipamati ninyo sa wa pa mo ning gamit sa Amigos Coffee ug unsay kalahian nga nakagamit namo sa Amigos Coffee?
6: Ang akong na batia, pamatian sa wa pa ko nagamit og Amigos Coffee, dugay kaayo ko makatulog inig kagabi eh. Pag sige lang pitok-pitok ang mata, naminaw ang dunggan, dugay jud ko makatulog unya. Taas po ko og uric acid, naapod ko UTI. Unya, ag akong pares, high blood man na siya unya, taas po og cholesterol. Mao nga, nainganyo jud mi og gamit aning Amigos Coffee nga, nakapaminaw mi sa programa sa radio nga, mauna daghang hing testimony nga, mauna makagamit sa Amigos Coffee, ang atong magibat sa atong kalawasan, mawa, mapuhaan ang atong gipamati sa atong kalawasan. Mao nga, hangtod karon, sige gihapon mi gamit sa Amigos Coffee. Magpangita man mi ani nga kafe, dili na mi mo inom og lain nga kafe. Ang Amigos Coffee ragyot.
5: So nagisgot magkaganina ma'am nga duha mo kapamilya nga nagamit og Amigos Coffee. Katong usa ka pamilya, unsa may mga gipamati pud nila nya? Unsa pila na bantayan nga nagkagamit na sila sa Amigos Coffee?
6: Ang usa ka pamilya nga nagamit og Amigos Coffee, ang akong mama, taas pud og dugo, high blood, unya naapoy cholesterol nya. Kada laging senior citizen, murag di na kayo kasugakon, mula ka o siya ra isa, nga nakagamit siya sa Amigos Coffee, na arang-arang nagyudagiyang paminaw siyang lawas. Mao nga, sa usa ka semana, maka order gani mi ni CD Boy Sir, order gani ni Sir Sherwin, o 20 boxes plus 2. Usapod ka anak sa hong mama, masilaw, silbi masamong niya, high blood na siya karon niya, na stroke. Mao nga, sige pod sila gamit aron nga Amigos Coffee.
5: So muli ito nga sa usa ka adlaw, makahulot mo og duha ka boxes.
6: Duha ka boxes.
5: Oo, kay daghang ding user sa inyo, kapila magtimpla kasagan sa usa ka adlaw?
6: Akong bana, mag-

0: Drink responsibly.
1: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
0: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979-0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
0: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
6: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
5: At huwag niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
6: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic way

0: foods o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Stressed na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
0: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
3: Yan.
0: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo pumuling napakinggan.

0: 88.1.
1: Sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan niyo.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate namnam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
6: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
7: ECR Dry Goods Store.
6: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
7: ACR Dry Goods Store.
6: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
6: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
5: At huwag niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
6: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Stress na ba sa work o sa school? Mag Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
6: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay napatunayan produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
5: Yan.
6: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
7: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
9: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
6: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
6: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
5: Lagi pong pakinggan ang ating programang
10: The Secret of Health.
5: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
11: Heto ang pinakabago.
12: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
13: Wow! May bago na namang Best Cafe.
11: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
13: Wow! Gusto ko yan!
11: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
13: Nice! Walang asukal!
11: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
13: Pampa-sexy!
11: Pampa-macho!
13: Pampa-healthy!
11: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
13: Perfect!
11: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
14: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
15: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
14: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
18: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Duvom, Camel, and Dastron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat dahil meron silang promo sales every month. Up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Katarman, Northern Samar, beside BTI office. They also have branches in Burungan and Catbalogan. That Home Appliances and Furniture. Make it your own. Make it your home.
19: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: To you live, broadcasting from Radyo Bandera Network.
1: Radyo Bandera.
2: 3, 2, 1.
0: This is your RBN.
1: 88.1.
0: Radyo Bandera Network.
3: The radio station that plays you nothing but the best music. The best music.
0: Radyo Bandera Network.
4: Malakas, makisig, maskulado, at malinaw na napapakinggan. Hindi number one, pero lagi mong tinututukan.
5: Playing what we want.
6: This is Cookie Monster, and you're tuned in. Today's variety, playing what you want.
7: Radyo Bandera, Katarman.
6: Ambut sa imha.
8: Sunrise.
9: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
10: R-I-S-E,
9: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
10: Nationwide.
9: Mga kaibigan, kape lovers, handa na ba kayo magkaroon ng kakaibang kape na siguradong magbibigay ng lakas at kalusugan? Ito ang ating bagong-bagong strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama ka dyan, kaibigan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay gawa sa 25 pinaghalong mga piling herbal na tunay na nakapagpapaginhawa sa ating katawan, lalo na yung mga taong on the go, kagaya ng mga call center agents, tatay, nanay, kuya, ate, na malimit na sa labas ng bahay at siyang naghahanap buhay para sa pamilya. Mga breadwinners. Tunay nga, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay naglalaman ng mga natural na sangkap tulad ng ginseng, turmeric, mangosteen at iba pa. Nagtataglay rin ito ng natural na antioxidants na tutulong sa pagpapalakas ng ating immune system. Araw-arawin lang ang pagiinom nito at siguradong mas magiging malakas at malusog ka dito. Ito ang perpektong kape na magbibigay sa'yo ng masarap na lasa at dagdag na benepisyo sa inyong kalusugan. Kaya sa mga kapwa-kape lovers, itigil na ang pagiinom ng simpleng kape. Ito na ang oras para simulan ang strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Siguradong hindi ka magsisisi sa sarap at ginhawa na hatid nito. Kaya ano pang hinihintay mo? Simulan na ang pag-inom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at isama mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan. Tikman na ang kape na nagbibigay ng singla, ginhawa at malusog na buhay. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, ang kape na may puso sa bawat tasa. Daan sa Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Buhay mo'y mas masaya at malusog. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay available na sa mga leading supermarkets, butika, drugstores na malapit sa inyong mga lugar. Kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito. Bili na at tikman ang timplang tunay na nakakaginhawa at nakapagpapasigla ng buong pamilya. Tumawag na sa aming kalusugan hotline 0920-929-6657 and 0951-623-0455.
11: Ramdam na ang kagalingang ibinibigay ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa Pilipinas. Iba't ibang uri ng karamdam, iba't ibang uri ng pamumuhay, mayaman man o mahirap, matanda o bata, nakakaranas na ng kagalingan, lakas at proteksyong pangkalusugan.
12: Sorry, magdala po. Dati pong taga-Cavite. Saan po? Nasa negosyo
13: si Lincoln? Si George, po ito ng implantation.
12: Si Alvin
13: lang, barangay Santa Cruz.
12: Sa Samson po.
14: Inaayari lahat ng mga tumingin na
2: ano, at tikman nyo ang rice cookie na sana. Ang sabi ko sa kanila, pili lang sila ng ano, rice cookie kasi maganda sa pakiramdam.
5: Sana po, mag-try po sila ng umulim ng rice cookie para maramdaman po nila yung nararamdaman ko ngayon.
8: Para kung mga kasangkayan o mga kakilala o mga kasikuwaray, mag-try rice cookie nyo para magpadayin na ninyo ka, upahin niyo panlawas. Kung sa mga kaubanan ako sa Bisaya country, dito sa train na mo, suwain na ninyo pag inamog rice coffee mix para sa inyong mga mayong panglawas. Upadayin na mayong panlawas.
14: Sa lahat pong na nakikinig, kung sino man po kayo, ako na subukan ko na ang rice coffee. Lahat ng laboratory ang naging normal na. Kaya kung sino man kayong nakikinig, subukan niyo ang rice coffee para maranasan din niyo kung kayo ay may mga sakit. Kasi ako, naranasan ko na rin yung mga lab ko, okay na siyang lahat.
15: Di na may kakaila. Rice Coffee Mix Herbal Coffee na ang nangunguna. Di nagkakatiwalaan. At ang pinaka-epektibong herbal coffee ngayon, RISE. Huwag mong susubukan. Simulan pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Available ito sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar. Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan.
16: Nationwide.
15: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: mga kaibigan. Magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Welcome po naman sa ating maladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Si Kuya Boy po naman ang kasama ninyo, mga kaibigan. Kumusta na po kayo dyan? Kumusta po yung inyo po namang araw ngayon? Bless muna po ako dahil pinapasok po ninyo ako sa inyo pong mga bahay-bahay. Maraming salamat po sa inyo. Samahan niyo po ako, mga kaibigan, muli sa ating po namang programa kung saan tayo po'y napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, mga kaibigan, sa pamamagitan po naman ng ating po namang Facebook live streaming. Paano niyo po makikita yon, mga kaibigan? Yung buong programa po natin at yung mga nakaraang programa po natin, mga kaibigan, inyo pong pwedeng balik-balikan. Sakaling nais po ninyong mapakinggan o kaya ma-send sa inyo po naman mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa o nasa ibang lugar, mga kaibigan, pwedeng-pwede po yon. Kailangan niyo lang pong i-like, i-follow po naman ang amin po namang Facebook page. Ang amin po namang Facebook page, mga kaibigan, ay Rice Coffee Mix. Hanapin niyo po sa inyo po naman mga Facebook, sa mga Facebook po naman ng inyong mga anak o ng inyo po naman mga apo para mapakinggan po ninyo ng buong-buo ang ating po namang programa. Live na live po yan, mga kaibigan, sa ating po namang Facebook page, Rice Coffee Mix. And then syempre pwede niyo po kaming i-add sa amin po namang sa ating po namang official Facebook account, Rice Coffee. Ayun po, mga kaibigan, ang hahanapin lang po ninyo para magkakasama-sama tayo, mga kaibigan. Ano mang oras, pwede po ninyo mapakinggan ang ating po namang programa. Si Kuya Boy po naman ito, mga kaibigan, at nangungumusta po sa inyo. Naway nasa mabuti po kayong mga kalagayan sa ngayon. At patuloy pa rin po sa pagiinom ng ating rice coffee. Sakali man po na may mga karamdaman, may mga iniinda po na mga problema ngayon sa kalusugan, pwede niyo pong itawag po naman sa amin dito sa ating programa at makapagkwentuhan po tayo, makapag-usap tayo. At baka po yung mga iniinda po ninyong karamdaman, mga kaibigan, maipaliwanag ko po sa inyo sa abot po ng ating kakayahan. Ano po, base po sa mga nababasa po natin ng mga medical books at sa ating po namang mga pag-re-research po naman para kahit papano eh meron tayong kaalaman patungkol po naman sa inyong mga karamdaman at kung ano po yung pwedeng maidulot sa inyong kagalingan, maitulong po sa inyo ng ating po namang rice coffee. Mga kaibigan, sa dami po naman na tumatawag sa atin para po magbigay ng kanilang mga testimonya, napatutunayan natin ang bisa at galing ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. At dito po ninyo yan napapakinggan sa ating programa, mga kaibigan. Eto na, buwan naman ang caller natin sa numero 0969-226-9623. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang kalusugan po. Magandang hapon po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Narciso Malyari.
0: Tatay Narciso. Okay, taga saan po si Tatay Narciso?
1: Dito sa Kamatoan City,
0: Nueva Ecija. Ilan taon na po si Tatay Narciso?
1: 56.
0: Okay po. Tatay, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Hindi pa nga po ako umiinom ng rice coffee. Hindi ko pala mabilihan din sa Kabanatuan.
0: Kabanatuan, okay po. Tatay, halos po lahat po ay meron po ng ating rice coffee dyan sa Kabanatuan City. Teka lang po at hahanapin po natin. Nueva Ecija, tama po, tatay?
1: Ah.
0: Okay, so Nueva Ecija, Kabanatuan, makakabili po tayo ng ating rice coffee dyan po sa Greenfields Pharmacy. Meron po dyan. Medtrix. Opo, Medtrix Drugstore. Meron din po. ACM Pharmacy. Family Care Pharmacy. Butika ng Bayan. United Drug Pharmacy. Marisa David Drugstore. Maharlika Drug. AVRX Drugstore, Sangitan Drug, Margaret Pharmacy, Blessed Pharmacy, and sa Herbacure. Lahat po yan, tatay, dyan po sa Cabanatuan City, Nueva Ecija.
1: Okay po, sige po.
0: Kuhan po ninyo, tatay?
1: Apo.
0: Apo.
1: Kasi lagi lang siya ko sa Mercury bumibili, kaya alam sa Mercury pala eh.
0: Opo, doon po sa mga ibang mga butika na nabanggit po natin, doon po tayo maghanap dahil nandun po yung ating rice coffee. Tatay, alam niyo na po ba yung spelling ng ating rice coffee at yung itsura?
1: Nakikita ko lang sa picture.
0: Yes po, nakita niyo na po sa picture. Ano pong kulay?
1: Nakita ko pa, green po ba? Pula po ba yun?
0: Kulay gintong dilaw na karton po, tatay. Golden yellow po siya, tatay, na may kulay pula kung saan po nakasulat yung rice coffee mix. Yung rice coffee mix po natin, tatay, ang spelling po ng rice, R-I-S-E, kasi hindi po ito bigas.
1: R-I-S-E.
0: S po yun, S.
1: R-I-S-E,
0: parang sunrise po, tatay, kasi hindi po ito bigas. Okay? Tandaan po natin yun sa paghahanap po ng ating rice coffee. Hanapin po natin yung tamang produkto po natin. Kasi pag nagkamali tayo, masasayang po yung effort natin. Tsaka yung pera. At baka hindi na po kayo magtuloy ng pag-iinom na, kasi nagkamali kayo. So mas maigi po sa uno pa lang. Sa uno pa lang na paghahanap po natin ng ating rice coffee, dapat po yung tamang produkto na po natin.
1: Apo.
0: Okay po.
1: Apo, sige po. Thank you po.
0: O, balitaan niyo po ako, Tatay Narciso, kung sakali pong nakabili na kayo ng ating rice coffee at umiinom na po kayo nito at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, tawagan niyo po akong muli.
1: Okay po, thank you po.
0: Ano po ba yung mga iniinda po ninyong karamdaman, tatay?
1: Parang nakit-nakit lang ng katawan, likod, ganun, likod.
0: Opo, tatay, mga warning signs po yan. Ibig sabihin, may paparating pong problema kung sakaling hindi po natin matugunan. Kasi... kumbaga pinaparana sa atin ang ating katawan na winawarningan kita. Sumasakit, papasakit din ko yung likod mo dahil may paparating. Kung hindi mo ito bibigyan ng tuon, magiging malala po yan kapag hindi mo binigyan ng tuon. Maigi po yan, ginawa po ninyo na ngayon pa lang may nararamdaman pa lang kayong kakaiba sa inyo po namang katawan. Gagawa na po natin ng paraan yung pag-iinom ng ating rice coffee. Yung pag-iinom po ng ating rice coffee, mas maigi po, pinaka the best pong pag-iinom ng ating rice coffee, 3 beses sa isang araw. Pero kung hindi naman, pwede naman kahit po ilan. Basta't araw-araw po tayong iinom ng ating rice coffee, araw-araw po yung tatay.
1: Tatanong ko lang po, magkano po ba isang box po ng rice coffee?
0: Tama po yun, napakagandang tanong. Ang SRP po nito, ang suggested retail price ng ating rice coffee ay 180 pesos lang per box. 10 yung laman.
1: Bali, 18
0: lang. Yun po yung tatay. Kasi po, yun po yung ano, pwede kayong makakuha ng yung ibang mga butika, mas mababa. Meron din pong medyo mataas-taas. Depende po kasi sa lugar.
1: Opo.
0: Okay po, tatay?
1: Oo, sige po.
0: Balitaan niyo ako, tatay, ha?
1: Po, napilihan sabi na to na mga pharmacy, pupuntahan ko.
0: Opo, lahat po yun. Halos po lahat po ng butika po dyan sa inyo. Meron po ng ating rice coffee. Itanong lang po natin sa mga butika yung tamang spelling at tamang kulay ng ating rice coffee para hindi po tayo magkamali.
1: Opo, sige.
0: Maraming salamat po, Tatay Narciso. Mabuhay po kayo. God bless po, tatay. Abangan ko po yung tawag po ninyong muli kapag kayo po ay nakabili na. Ano po?
1: Opo, thank you po.
0: Salamat po sa inyo, tatay. Mag-iingat po kayo. Si Tatay Narciso, mga kaibigan ng Nueva Ecija. Yun po, mga kaibigan, ano po, lagi po namin binabanggit yun, yung itsura ng ating po namang rice coffee. Kasi, baka po yung bigas po yung makuha po ninyo, hindi po yun sa atin. Meron po kasing ibang brand na ginaya po yung rice coffee, pero bigas po sa kanila. Hindi naman po yung kagaya po sa atin. Alam naman po natin, yung bigas, lalo na sa mga diabetic, kaya nga pinag-iingat tayo. Bawasan yung pagkain ng kanin, yung rice, yung bigas. Ano po? Dahil nakakadagdag po yan para tumaas pa rin mas lalo yung inyo po namang blood sugar level. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Gandang katlusogan, Kuya Boy.
0: Sino po sila?
2: Teresita. Naga.
0: Teresita ng Naga City?
2: Oo.
0: Okay po, taga saan po kay nanay sa Naga?
2: Dito sa likod ng Civic Center.
0: Dayang ah, okay po. Dayangdang. Okay, Naga. Okay po, ilang taon na po si nanay Teresita?
2: 74.
0: Opo. Ano po yung may paglilingkod ni Kuya Boy sa inyo? Kayo po alam kong umiinom na ng ating rice coffee, nanay.
2: Oo nga. Dami ko nang nabili.
0: Wow.
2: Hindi, may itatanong lang ako, Kuya Boy.
0: Uy, nanay, taga kasi, lang ha. Nanay, bago yung tanong po ninyo, kayo po ay 74 years old. Pero ang boses niyo po ay napakasigla para lang kayong si Senta.
2: Ah, thank you.
0: Opo, nanay. Para biro po yan. Ah, sige po, yung tanong po muna ninyo, go ahead.
2: Hindi, kasi yung binili ko noon na yung rice plus herbal capsule.
0: Apo.
2: Di ba brown yun?
0: Ang rice plus herbal capsule, yung karton po ba yung sinasabi po ninyo?
2: Yung capsule brown na, pero may nakana siyang rice plus herbal capsule.
0: Ah, yun po yun, nanay. Yun po yun.
2: Brown.
0: Apo,
2: ngayon, itong nabibili ko ngayon, orange
0: ang capsule. Orange po talaga, nanay.
2: Ah, orange talaga.
0: Apo, tingnan po ninyo yung karton. Rice plus herbal capsule. Sodium ascorbate.
2: Oo.
0: Ayun po yun, nanay. Wala naman pong iba niyan. Nanay. Yun na po yun. Nanay, umiinom na kayo ng ating rice coffee, tapos ngayon sinasabayan niyo pa ng ating rice plus herbal capsule.
2: Oo, ay, dalawang beses. Pag inom akong umaga, pag almusal ko.
0: Nang?
2: Pag gabi na naman. Ngayon rice herbal capsule.
0: Apo, tapos?
2: Pag gabi naman, pagkakain ko ng gabi, iinom naman ako ng dalawang beses.
0: Oh, yung ating rice coffee, anong oras po rin yung iniinom?
2: Ay, nakakailang rice coffee ako sa
0: buong magap.
2: Pag gabi, umiinom pa ako bago ako matulog, sinasabayan ko ng rice plus herbal capsule.
0: Ayun. Oh, 'di ba? Kaya pala nanay, kaya pala ganyan yung boses po ninyo. Sa boses pa lang kasi mararamdaman mo na maganda yung kalusugan. Tingnan. Okay. Para biro nanay. Parang hindi po kayo 74. Opo. Para biro. Napakasigla po ninyo sa pagsasalita. At nakikita ko po sa inyo na kayo po ay masigla pa rin, nanay.
2: Kaya lang, ang problema ko, hindi pa ako nakakatulog ng maigi sa gabi.
0: Mga ano yan, nanay? Alisin po ninyo yung mga iniisip po ninyo yung mga problema sa buhay.
2: Yan lang nga eh.
0: Ah, yan, di ba? Tama ako? Kasi sabi ko nga, kahit ano pa pong, kahit sino pang magaling na doktor, o kung ano pang pinakamagaling na gamot ang gawin po natin, ang inumin po natin, nanay, kung hindi po natin iwawaksi yung mga iniisip natin, yung mga hinanakit natin sa buhay, yung stress natin. Diba? May kilalang doktor ngayon na magaling na doktor sa online na ang nakapag-trigger down ng kanyang sakit. Cancer nga yun eh, ata. Doktor yun, magaling na doktor, pero nagkasakit dahil po sa stress.
2: Stress, oo.
0: Diba? Dahil po sa stress, nanay. Doktor na po yun, ha? Doktor na po yun. So, iwasan po natin yung pag-i-stress, nanay. Kasi yan po yung kahit ano pong gamot, talagang wala pong mangyayari sa atin. Kung iisipin natin, ang sabi niya, maging masaya lang tayo. Yun po yung sabi nung napakagandang
2: doktor. Nakaka-stress naman kasi yung walang pera. O, siyempre, pagdating nung bayaran sa tubig, saan na naman kaya ako kukuha ng pambayad? Pagdating na naman ng yung sa kuryente.
0: Nanay, alam niyo darating lang yun. Huwag nating i-stress yung sarili natin. Kasi dumarating din naman eh. Dumarating din naman. Diba? Hayaan nyo lang. Maging masaya lang tayo lagi. Kasi yung stress talaga ang pinaka mamamatay tao. Yan sinasabi natin, yung stress na yan. Kaya dapat lagi tayong ano, lagi lang tayong masaya.
2: Okay.
0: Okay po, lagi nanay.
2: Lagi nga akong pumunting pa dyan sa station nyo.
0: Oo nga. So,
2: hindi ko kayo natatimingan eh.
0: Hindi nyo ako nakikita. Huwag nyo na akong pangarapping makita at baka hindi ka na makinig sa akin kapag nakita mo ako. Maraming salamat po, nanay. Thank you very much, Nanay Teresita. Mabuhay po kayo.
2: Pagaya niyan, Sabado, di ba? Nag-ano yan ng ano dyan si Kuya Boy.
0: Mm-mm.
2: Pumupunta ako, baka ako makita ko si Kuya Boy. Ay, si Nonoy.
0: Opo.
2: Tapos makita ko ako si Kuya Boy. Ay, oh. Wala naman.
0: Okay. Maraming salamat po, nanay. Thank you very much.
2: Thank you.
0: God bless po, nanay. Mag-iingat
2: God
0: po kayo.
2: You
0: thank you very much po. Salamat po. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating po namang kwentuhan. Diba? Nabanggit ko na rin lang mga kaibigan, isang doktor online. At kilala siya eh. Kumbaga parang ang kumandidato pa nga siya noong nakaraang eleksyon. Dahil kilala nga siya mga kaibigan na magaling doktor. Pero mga kaibigan sa ngayon, tinamaan po ng sakit. Dahil po sa stress. Yun po yung sinasabi po natin. Kahit po gaano kakagaling, kahit po gaano pang katibay na mga gamot ang iinumin po ninyo, kung wala, hindi niyo po iwawaksi yung mga problema po natin, yung mga iniisip natin lagi, yun po yung papatay sa atin. Maging masaya lang tayo mga kaibigan. Sabi niya, napakaikli ng buhay. Para ilaan mo po yun doon sa pag-iisip ng mga hindi naman dapat iniisip na mga stress na makapagbibigay sa iyo ng problema, wag na po natin gawin yun mga kaibigan. Ingatan po natin yung maging masaya tayo at maging angel tayo sa lahat ng mga tao. Diba? Another caller on the line. Hello, magandang alusugan. Hello po, magandang alusugan po.
3: Hello?
0: Yes po, magandang alusugan. Sino po sila?
3: Ako po yung si Efren Ramirez Pilartos. Taga-Romblon po ako, sir.
0: Efren. Okay, Tatay Efren. Taga-Romblon. Okay po. Ilang taon na po si Tatay okay. Efren?
3: 66 years old po.
0: 66 years old. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Tatay Efren?
3: Hindi pa nga po eh.
0: Hindi
3: ngayon
0: pa.
3: Ngayon lang po pa na masusubukan kung sakali.
0: Mm-mm. Paano niyo po nalaman yung ating rice coffee, Tatay?
3: Ay, napapakinggan ko po kasi dito sa radyo ko.
0: Maraming salamat po.
3: Sa Magandang Kalusugan ngayong tanghali.
0: Opo, maraming salamat po sa inyo. At sana po naman makapagsimula na kayo ng pag-iinom ng ating rice coffee.
3: Ano po, kasi wala po, malayo po kami sa mga butika eh.
0: Ah, malayo po kayo sa mga butika?
3: Opo.
0: Wala po ba dyang butika sa inyong malapit?
3: Malayo po. Nasa ang Mercury po sa amin ay mga dalawang oras pa ang biyahe para makabili ng gamot na ganyan.
0: Pwede po kayong mag-order sa TikTok, Tatay? TikTok, Shopee o kaya Lazada?
3: Ganun ba? Ano bang procedure ng pag-inom?
0: Yes po, Tatay. Ganito. Una muna, mag-order muna po kayo sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada. Magpili.
3: Okay.
0: Pili po kayo doon sa tatlo kung alin po doon yung pwede po ninyong i-type nyo po RISE.
3: Opo.
0: Rice Coffee Mix. Okay, ang spelling po ng rice po natin, Tatay, RISE. Kaya itatype po ninyo, okay. Rice Coffee Mix. Yan po yung o-orderin po ninyo. Tingnan po ninyo muna kung tama po yung itsura ng ating rice coffee. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yan, Tatay.
3: Opo, sige po.
0: Tandaan niyo po yun. Ang pangalan okay. po, Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1+1. Meron pong larawan ng araw. Yung sun po natin. At meron po kayong makikita dyan na isang sa picture po ng karton ng sinasabi kong rice coffee natin, meron pong isang cup ng kape na parang may katabing dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan. Okay?
3: Tapos, at kulay ginto po na karton.
0: Yes po, kulay gintong karton. Tapos po, nasusulat po yung rice coffee mix na sa pulang background. May background pong pula yung nasusulat po yung rice coffee mix. Yun po yung tatandaan okay. natin. Para hindi
3: opo.
0: Pero yung kabuuang yung kabuuang karton po, Tatay, yung kabuuang karton kulay gintong dilaw. Okay?
3: Opo, ilan po ang laman nun?
0: 10 po yun, tatay, 10.
3: Mga magkano po?
0: Yes po, ang SRP po, tatay, ng ating po namang rice coffee ay 180 pesos lang per box.
3: 180?
0: Yes po, tatay. Napakamura po niyan.
3: Ala, sige po. Maraming salamat po, sir. Oh,
0: tatay, ang pagiinom po niyan, ganito. Tatay, opa, ang pagiinom po niyan, tatay, dapat tuloy-tuloy, dapat araw-araw. At least, makatatlong beses po kayong inom sa isang araw ng ating rice coffee. Or, kung nagdidibid tayo, pwede na ang dalawa. Basta't araw-araw po, wala po tayong palya sa pagiinom ng ating rice coffee. Kasi,
3: hindi ba pwede tuwing umaga lang?
0: Pwede naman po, tatay. Magdidepende po yan sa inyo. Pero ang pinaka-the best po, tatlong beses.
3: Kasi, ganun ba?
0: Kasi tatlong beses po tayong kumakain. Araw-araw, tatay. Siya po yung...
3: Ano yun? Every, pagkatapos ba kain o before kain?
0: Kahit ano pong oras, tatay. Okay lang po yun. Wala pong oras na... Kahit wala pa pong laman ng shampoo ninyo, okay lang. Wala pong magiging side effect. Wala pong magiging overdose. Herbal po yung ating produkto. Basta tuloy-tuloy lang po yung pagiinom po natin. Kasi sa tuloy-tuloy po natin pagiinom, doon po natin mararamdaman yung kagalingan ng ating rice coffee, yung tulong pong ibibigay po sa atin ito dahil cleansing yung ginagawa po naman ng ating rice coffee sa ating katawan. Okay po?
3: Opo. Maraming salamat, sir.
0: Supplier po siya ng nutrisyon sa loob ng ating katawan. Okay po, tatay?
3: Opo. Maraming salamat po.
0: Babalitaan niyo po ako kapag kayo po ay nakabili na at umiinom na ng ating rice coffee. Lalo na kung meron na po kayong mga pagbabagong nararamdaman sa inyong kalusugan.
3: Opo. Sige po.
0: Maraming salamat. Thank you very much po sa inyo. Mabuhay po kayo. God bless.

0: Alright mga kaibigan, dyan na po nagtatapos ang ating po namang kwentuhan. Maraming maraming salamat po naman sa inyo. Hanggang sa muli naman mga kaibigan, napagsasama-sama natin sa ating po namang palado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating po namang mga kasamaan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman nagsasabi sa inyo na ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1, masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Dolores po.
0: Nagkasampo kayo?
1: Anawan Ocampo po.
0: Kayo po nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
1: Opo, matagal na po.
0: Nung kayo po uminom ng ating rice coffee?
1: Magaling na po. Hindi na po nagano yung blood sugar ko. Baba, mababa na po.
0: So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Napakalaking tinulong talaga po ng ano, ng rice coffee po sa ano po, blood sugar po.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
3: Broadcasting from Radyo Bandera Network. Radyo Bandera.
4: 3, 2, 1.
3: This is your RBD 88.1,
5: the radio station that plays you nothing but the best music. The best music.
3: Radyo Bandera Network.
6: Malakas, makisig, maskulado, at malinaw na napapakinggan. Hindi number one, pero lagi mong tinututukan.
7: Playing what we want.
8: This is Cookie Monster, and you're tuned in to Today's Variety, playing what you want.
9: Radio Bandera, katamang!
8: Ambut sa imha!
10: Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay, radio, nobela.
11: Radio, nobela.
12: Si Paparazzi na!

ang drama ng buhay, ang drama ng barangay, radyo, nobela.

Isang magandang tanghali sa iyo, Ate Kay, at sa mga kapuso nating nakikinig ngayon. Tawagin ninyo na lang ako sa pangalang Gian, 26 years old. Nagtatrabaho ako ngayon bilang associate professor sa isang university dito lang sa amin. Ate Kay, matagal na akong taga-subaybay ng inyong programa. Marami akong natututunan sa mga ine-air ninyong kwento. Kaya naman, naisipan kong sumulat at ibahagi rin ang sariling kwento ng buhay ko. Ate Kay, nasa second year high school pa lang ako nang mamatay ang daddy ko dahil sa isang aksidente. Mula nang mailibing siya ay nangako ako na kahit kailan hinding-hindi ko pababayaan si mommy. At kahit wala na si daddy ay hindi naman kami ganun naghirap sa buhay. Maayos naman kasi ang trabaho ni mommy na noon ay isang public school teacher. Ate Kay, lumaki ako na sobrang close sa kanya. Siyempre kasi, kaming dalawa na lang ang magkasama sa buhay. Gusto ko rin sanang mag-working student nung nasa college na ako, pero ang sabi ni mommy ay mag-focus na lang ako sa pag-aaral. Kaya naman daw niya magtrabaho para sa akin. Responsibilidad niya raw ako hanggang hindi pa ako nakakatapos ng pag-aaral. At darating din daw ang araw na siya naman ang magiging responsibilidad ko. Ate Kay, yun ang palagi niyang sinasabi sa akin. Wala namang masama doon dahil naging mabuti siyang nanay sa akin. Kaya itinatak ko sa isip ko na balang araw, ako naman ang sasalo ng responsibilidad bilang anak niya.

0: Puso pa naman ako, no? Eh, yung professor natin parang wala ng kaluluwa. At hindi na marunong maawa sa atin ng mga estudyante niya.
1: Grabe siya, no? O, sige na, uwi na rin ako.
0: Uwi ka na kaagad?
1: Oo, bakit? Ipiprint ko rin kasi itong mga nagawa natin sa bahay since may printer naman kami.
0: Alam naman ng mama mo na nandito ka, diba? Dito ka na rin sa bahay magapunan.
1: Hindi na. Nakakaya eh. Aabutan pa ako ng mami mo dito.
0: Okay lang yun. Mabait naman ang mami ko. Saka alam niya naman na may darating akong kaklase dito sa bahay para gumawa ng research paper.
1: Sigurado ka bang ayos lang sa kanya na abutan niya ako dito?
0: Oo naman. Maya-maya pauwi na rin yun. Diyan ka lang ha. Magluluto lang ako ng para sa hapunan. Oh, mukhang nandiyan na pala ang mami ko. Baka may pagkain na rin siyang dala.
2: Ay, grabe ang traffic talaga kapag ganitong oras. Nakapagsaing ka na ba? Oh, may bisita ka pala, Gian.
0: Ah, mami. Si Eden po, yung sinasabi ko po sa inyo kahapon na kaklase ko at kasama sa research paper. Ngayon lang po kasi natapos yung ginagawa namin. Eden, mami ko.
1: Good evening po, tita.
2: Good evening din naman. Nakapagsaing ka na ba ng para sa hapunan, Gian?
0: Actually, magsasaing pa lang po ako.
2: Ganun ba? Ano nga ulit ang pangalan mo, Iha?
1: Eden po, tita.
2: Alam ba ng mga magulang mo na nandito ka sa bahay ng anak ko, Eden?
1: Opo, nagpaalam naman po ako sa kanila.
2: Pero di ba tapos na yung ginagawa ninyong research paper? O eh bakit nandito ka pa?
0: Mami, niyaya ko po kasi si Eden na dito na lang sa bahay mag-dinner.
2: Hindi naman sa pinapaalis kita, Eden. Pero alam mo kasi, hindi maganda para sa isang kabataang babae na kagaya mo ang inaabot ng gabi sa bahay ng isang lalaki.
0: Pero mami, nagpaalam naman po siya sa magulang niya, saka wala naman po.
1: Gian, tama si tita. Kailangan ko na rin palang umuwi kagad kasi nga, di ba, piprint ko pa itong mga ginawa natin. Nice meeting you po, tita.
2: Ganon din ako. Mag-ingat ka pa uwi.
0: Ihatid na kita, Eden.
1: Ay, hindi na. Wag na, okay lang. Malapit lang naman yung sakaya ng jeep. Sige ha, see you na lang bukas sa school. Bye!
3: Matagal na akong may crush sa kaklase kong si Eden. Kaya nga natuwa ako nang kaming dalawa ang naging mag-partner para sa research paper sa isang subject namin nung third year. Kasi mas lalo kaming naging close. Kaya lang Ate Kay, mula nang makilala niya si Mommy ay parang naging mas mahigpit siya sa akin. Kapag medyo ginagabi ako ng uwi ay pinapagalitan ako agad. At sinasabi niyang naglakwat siya na naman ako kasama si Eden, kahit hindi naman. Palagi niya rin pinapaalala sa akin na huwag muna akong mag-girlfriend at unahin kong tapusin ang pag-aaral ko. At dahil nga doon, hindi kaagad ako nakaporma kay Eden. Hanggang sa nabalitaan ko na lang na may boyfriend na siya nung nasa fourth year na kami. Kaya kagaya ng gusto ni Mommy, nag-focus na lang ako sa pag-aaral at nakapagtapos ng college nang hindi ako nagkaka-girlfriend. Hindi rin naman big deal sa akin yon dahil na-enjoy ko naman ang buhay single at college. Ate Kay, kaya rin siguro hindi na ako nagka-girlfriend nung college ay dahil hindi ko pa nakikilala si Roxanne. Siya ang naging first girlfriend ko. Nagtatrabaho ako noon at nagkasama kami sa isang seminar. Maganda si Roxanne. Mabait at kalugkausap. Kaya naman nakuha niya kaagad ang attention ko nung araw na yun. At hindi niya rin pinagdamot ang cellphone number niya nung hingiin ko yon pagkatapos ng seminar. Nagka-text kami, nagkatawagan, hanggang sa muli kaming magkita. At pagkalipas ng halos 2 buwan kong panliligaw sa kanya, sinagot niya na ako. At dahil alam ko sa sarili ko na seryoso na ako sa relasyon namin, pinakilala ko na siya kaagad sa mami ko. Naikwento ko na rin kasi siya kay mami at mukha namang walang problema dahil pareho kami ng trabaho ni Roxanne. Kaya sigurado ako na magugustuhan siya ni mami para sa akin.

0: Gian? Ikaw ba yan? Halika na dito sa kusina at naghahain na ako dito.
1: Mami, may kasama po pala ako. Si Roxanne, girlfriend ko po.
2: Good evening po, tita.
0: Ah, ikaw ba yung Roxanne? Good evening din naman. Maupo na kayo. Kukuha lang ako ng isa pang pinggan.
1: Oh, huwag ka ng kabahan ha. Mabait yan si Mami.
2: Mukha namang mabait talaga siya.
0: Eto na ang pinggan para sa iyo, Roxanne.
2: Ay, thank you po, tita.
0: Kumain na kayo habang mainit pa tong mga niluto ko.
1: Sabaw pa lang itong sinigang. Ang sarap na po, Mami.
0: Kailan ba naman ako nagluto ng hindi masarap? Nakwento na sa akin ni Gia na nagtuturo ka rin daw, Roxanne?
2: Opo, tita. Magkalapit lang po yung university na pinagtatrabahuhan namin ni Gian.
0: Ganun ba? Nakakatuwa naman at pare-pareho pala tayo halos ng trabaho. Pati ba ang mga magulang mo nagtuturo din?
2: Hindi po. Pero yung lola ko po, retired principal po siya. Sabi nga po nila, kay lola daw po talaga ako nagmana.
0: Talaga? Kung ganun, ano palang trabaho ng mga magulang mo?
2: Pareho po silang nurse ng daddy ko.
0: Saang ospital sila nagtatrabaho? Dito lang din ba sa Valenzuela?
2: Hindi po, sa Amerika po.
0: Nagtatrabaho lang ba sila doon o doon na sila naninirahan?
2: Actually, matagal na rin po silang naninirahan doon.
0: Ibig sabihin ba, alis ka rin para sumunod sa kanila?
1: Wala pa naman po sa plano ni Roxanne ang pag-alis dito sa bansa, Mami.
0: Wala pa, pero pinag-iisipan na niya.
1: Napag-usapan na po namin yan. At sinabi po ni Roxanne na hindi rin po talaga niya gustong mangibang bansa.
2: Tama pong sinabi ni Gian, tita. Matagal na po akong kinukulit ng parents ko na sumunod sa kanila. Nursing nga rin po ang kurso na gusto nilang kunin ko eh. Pero mas gusto ko po talagang magturo at magtrabaho dito sa bansa natin.
0: Pero magulang mo pa rin sila. Paano kung pilitin ka nilang sumunod sa kanila? Nasabi pa naman ni Gian na nag-iisang anak ka lang din pala. Kaya siguradong hindi rin sila matatahimik kung hindi ka nila makakasama sa Amerika.
1: Mami, masyado pa naman pong maaga para isipin at pag-usapan ang tungkol dyan.
0: Ay, hindi naman sa nangunguna o nanghihimasok ako. Ang sa akin lang, magulang din kasi ako. Kaya alam ko ang pakiramdam ng malayo sa anak sa matagal na panahon. Gian, ikaw lang ang kasama ko sa buhay. At sana, huwag namang dumating ang panahon na ikaw naman ang aalis at iiwan ako ng nag-iisa dito sa bahay.
3: Naiintindihan ko naman ang point sa sinabi ni Mami. Kaya lang, kahit pareho kaming seryoso ni Roxanne sa relasyon namin, nag-uumpisa pa lang din kami. Kaya marami pa kaming mga bagay na hindi pa pinag-uusapan. Sana nga doon ay tungkol sa mga plano namin ni Roxanne sa mga sari-sarili naming buhay. Kagaya ng sinabi ko, ayaw din naman talaga ni Roxanne na sumunod sa ibang bansa sa mga magulang niya. Kahit pinipilit nga siya ng mga magulang niya, ayaw niya. Kaya naman hindi ko yun masyadong iniisip sa ngayon. Ati Kay, nang nililigawan ko pa lang si Roxanne ay naikwento ko na siya kay Mami noon. Wala naman daw problema sa kanya kasi maayos na ang trabaho ko. Matanda na raw ako at pwede nang magdesisyon para sa sarili ko. Kaya lang, mula nung makilala niya si Roxanne, napansin ko na parang naging mahigpit ulit siya sa akin lalo na sa oras ng pag-uwi ko. Palagi niyang pinupuna ang pag-uwi ko nang medyo malalim na ang gabi. Pati na ang pag-alis-alis ko ng bahay kahit wala akong pasok sa trabaho. Madalas niya na rin na muling ipaalala sa akin ang responsibilidad ko sa bahay at sa kanya bilang mami ko. Mas lumala pa yun nung mag-retire na siya sa pagtuturo. Wala naman problema sa akin ang mga gastusin sa bahay dahil may sariling pera pa rin namang natatanggap si mami mula sa pension niya. Kaya lang kasi, naiisip ko noon na medyo matanda na ako para makialam pa siya. Lalo na pagdating sa relasyon namin ni Roxanne.

Ate Kay, maswerte ako at sa tatlong taon na relasyon namin ni Roxanne, naging sobrang understanding niya. Kahit madalas kaming nakakapag-date sa labas. Mabuti na lang at nakalipat ako at doon na nagtuturo sa university kung saan din siya nagtatrabaho. Kaya naman mas madalas ko na siyang makasama. Si Roxanne din kasi ang tipo ng babae na hindi maluho. Okay na sa kanya kahit sa bahay lang namin kami nagdi-dinner. Isa pa, yun din kasi ang gusto ni Mommy. Yung palagi ako nasa bahay lang kapag walang trabaho. Napapansin ko na naiinis siya kapag sinasabi ko na sa labas ako kakain kasama si Roxanne. Hindi ko yun sinasabi kay Roxanne pero alam ko na napapansin niya na kapag nasa labas kami, panay ang tingin ko sa relo o kaya naman sa cellphone ko. Panay rin kasi ang message sa akin ni Mommy kung ano oras daw ba ako uwi. At dahil nga doon, si Roxanne ang nagsabi na siguro mas okay kung sa bahay na lang kami magdi-dinner para hindi magastos at kasama pa namin si Mommy. Ate Kay, hindi ko alam kung bakit parang hindi boto si Mommy kay Roxanne. Kahit halos lahat ng mabuting katangian ng isang babae nasa kanya na. At kahit parang hindi talaga siya wini-welcome ni Mommy sa bahay, hindi siya tumigil na gumawa ng paraan para mapalapit sa Mommy ko.

0: Mabuti at wala kayong seminar ngayong buwan. Malakas ang ulan at parang may paparating na bagyo.
1: Oo nga po, Mami. Bale, nireschedule na po muna yung mga seminar na kailangan naming puntahan dahil sa bagyo.
0: Okay sana kung malapit lang yung venue. Pero madalas sa malalayong lugar kayo pinapapunta eh. Ganyan din ako nung una akong nagtuturo. Pero mas mahirap ng panahon namin. Dahil puro biyahe ang ginagawa namin. Ngayon may mga service na kayong sinasakyan. Kaya hindi na kayo masyadong nahihirapan.
1: Sinabi niyo pa po. Kaya nga nakakabilib po talaga ang mga teacher nung panahon niyo. Sobrang tiyaga po. Babe, ang bango ng niluto mo ah.
2: Grabe, binola mo kaagad ako sa niluto ko. Pasensya na at medyo natagalan ako sa kusina.
1: Hindi naman masyado, babe. Sakto lang. Naku, Mami. Sobrang sarap pong magluto ng adobo ni Roxanne. Ito po, lalagyan ko na po kayo sa plato nyo.
2: Uy, babe. Baka masyadong mag-expect si tita sa luto ko. Kaya tigil-tigilin mo na yung pambobola sa akin.
1: Totoo naman yung sinasabi ko. Kaya nga, gustong-gusto ko na pinababaunan mo ako ng pagkain para sa tanghalian.
0: Niluto mo bang mabuti tong manok?
2: Ah, opo, tita. Pinrito ko po muna yan bago ko nilagyan ng mga sangkap.
0: Para kasing medyo hilaw pa.
1: Ang sarap. Luto naman, Mami. Ang sarap nga po eh.
0: Nahihirapan kasi akong nguyain eh. Saka bakit? Malabnaw tong sabaw ng adobo mo. Dapat hinayaan mo munang lumabas ang katas at sariling mantika ng manok bago mo pinatay ang apoy. Malabnaw na nga, matabang pa.
2: Matabang po ba? Nakulangan po siguro ko sa paglalagay ng ibang sangkap. Naku, pasensya na po.
1: Naku, babe. Hindi naman matabang. Ang sarap nga nitong sabaw.
0: Makunat na, matabang pa. Yun ang panlasa ko. Kanino mo ba natutunan ang recipe na ito?
2: Sa lola ko po, tita. Siya po kasi ang palagi kong kasama sa bahay eh. At sa kanya rin po ako nagpaturo ng pagluluto ng iba't ibang putahe.
0: Alam mo, sa tingin ko, mahusay magluto ang lola mo. Hindi mo lang talaga nakuha ng tama kung paano gawin ang mga tinuro niya sa'yo.
1: Mami, masarap naman po talaga itong niluto ni Roxanne. Sabaw pa nga lang po, ulam na ulam na eh.
0: Wala naman akong sinasabi na hindi masarap. Ang sabi ko lang, may mali sa pagkakaluto niya.
1: Pero wala naman po akong nalalasahan na mali dito sa niluto niya.
2: Siguro nga, Gian. Hindi ko lang talaga masyadong naluto yung manok. Medyo mahirap nga talaga siyang mayain.
0: O diba, napansin mo rin? Ang pagluluto kasi, hindi yan minamadali. Kaya kung darating man ang araw na magpapakasal na kayong dalawa, huwag ninyo ring madaliin dahil baka matulad sa ulam na to. Na hindi pa nga handang ihain, pero kinain na natin. O ay nung naging resulta, hindi maayos. Ay, pagbukas mo nga ako ng dilata, Gian. At yun na lang ang uulamin ko.
3: Alam ko na kung may mali man ang gabing yun. Hindi yun ang adobo na niluto ni Roxanne para sa hapunan. Kung hindi ang mga salitang binitawan ni Mami. Gusto ko pa sanang sabihin na hindi naman talaga makunat o hilaw ang manok. Pero hindi ko na tinuloy. Kilala ko kasi si Mami. Kapag kinontra ko pa ang mga sinabi niya, baka tuluyan na siyang mawala ng ganang kumain. Kaya naman pinagbuksan ko na lamang siya ng delata kagaya ng inuutos niya. Nang matapos ang hapunan at naihatid ko naman si Roxanne sa bahay nila, siya pa ang nagsorry sa akin kasi pakiramdam niya na wala ng gana kumain si Mami nang dahil sa kanya. Ang sabi ko naman wala siyang dapat na ihingi ng sorry kasi totoong masarap ang adobo. Ate Kay, sa totoo lang, unti-unti na akong naiipit sa sitwasyon. Nakikita ko ang effort ni Roxanne para mapalapit kay Mami pero parang si Mami naman ang naglalayo sa sarili niya. Ayoko man isipin pero parang na kay Mami na talaga ang problema. Paano niya mas makikilala ang babaeng mahal ko kung palagi siyang gumagawa ng bagay para hindi makasundo si Roxanne? Isang taon pa ang lumipas, Ate Kay, inalok ko ng magpakasal si Roxanne at syempre, hindi niya yun tinanggihan.

0: Ay, ang ganda naman itong blouse na binili mo para sa akin, Gian.
1: Mabuti po at nagustuhan niyo, Mami. Nung nakita ko po talaga yan kanina sa mall, kayo po kaagad ang naalala ko, kaya binili ko na po.
0: Tamang-tama to para sa darating na binyag ng pamangkin mo. Yung anak ng pinsan mong si Senny. Naibili mo na ba siya ng regalo? Eh kinukuha ka nilang ninong, di ba?
1: Ay, oo nga po pala. Nawala po sa isip ko. Sa susunod na linggo pa naman po yun, di ba?
0: Oo, pero kapag sinipag ako na mag-mall sa Sabado, ako na lang ang bibili. Baka kasi makipagkita na rin ako sa mga dating co-teacher ko.
1: Sige po, kayo pong bahala, Mami.
0: O siya, itatabi ko na ang mga ito at nang maayos ko na rin ang iba pang grinosery mo.
1: Mami, may gusto po sana akong sabihin.
0: Ano yun? At saka bakit parang bigla yatang sumeryoso yung mukha mo? Tungkol ba saan yan?
1: Tungkol po sa amin ni Roxanne.
0: Ano ba yon? Sabihin mo na at marami pa akong gagawin sa kusina pagkatapos kong ayusin itong mga pinamili mo.
1: Magpapakasal na po kami sa susunod na taon.
0: Ano? Tama ba yung narinig ko? Magpapakasal na kayong dalawa? Bakit? Buntis na ba siya? Hindi ba sinabi ko naman sa inyo na huwag ninyong...
1: Mali po kayo nang iniisip, Mami. Hindi po buntis si Roxanne.
0: Ay, hindi naman pala buntis. Bakit parang biglaan tong gusto ninyong mangyari?
1: Sa susunod na taon pa naman po ang plano naming petsa para sa kasal. Kaya hindi rin po biglaan. Ang totoo po, medyo tumatanda na rin po kasi kami ni Roxanne. At since pareho naman po kaming may maayos na trabaho at ipon, naisip ko po na oras na para bumuo kami ng sarili naming pamilya.
0: Eh ilang taon pa lang ba kayong magkarelasyon? Hindi ba wala pa namang 5 taon? Na hindi mo pa nga siya masyadong nakikilala tapos pakakasalan mo na kagad?
1: Maglilimang taon na rin po kami ni Roxanne. Saka kilala na po namin ang isa't isa. At sigurado na po kami sa desisyon namin.
0: Eh bakit nga kayo nagmamadali? Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Siya ba ang nagsabi na magpakasal na kayo? Para maisama ka na niya sa pagsunod niya sa mga magulang niya sa Amerika?
1: Hindi po. Ako po ang nag-alok sa kanya na magpakasal na kami.
0: O eh, ano bang plano ninyo tungkol sa mga magulang niya na nasa ibang bansa? Pumayag ba silang hindi sumunod si Roxanne sa kanila?
1: Ang totoo po, hanggang ngayon kinukulit pa rin siya ng parents niya na mag-abroad.
0: Tapos, ikaw naman ang kinukulit niya na isama kapag umalis siya.
1: Mami, hindi po ganun si Roxanne. Hindi niya po ipipilit sa akin ang bagay na ayaw ko. Ang umalis dito sa bansa at iwanan kayo.
0: Siguraduhin mo lang yan, Gian. Nakalimutan mo na yatang naging pangako mo sa akin noon. Na kahit kailan, hindi mo ko iiwan.
1: Hindi naman po talaga mangyayari yun. Magpapakasal lang po kami. Pero hindi ibig sabihin nun, iiwan ko na po kayo.
0: E paano kung ipilit ng mga magulang ni Roxanne na pareho kayong sumunod sa kanila sa Amerika? Gian, baka nakakalimutan mo na ako ang mami mo at mag-isang bumuhay sa'yo. Hindi ang mga magulang ni Roxanne na magiging magulang mo lang kapag nagpakasal kayo. Baka madala ka sa mga sasabihin nila sa oras na piliting ka ni Roxanne na umalis ng bansa. Hindi sila ang bumuhay sa'yo, Gian. Ako lang!

Ramdam ko ang pagtatampo ni Mommy nang sabihin ko sa kanya ang tungkol sa plano naming pagpapakasal ni Roxanne. Alam kong nabibigla siya dahil una sa lahat, hindi pa rin sila masyadong close ni Roxanne. Pangalawa, isang beses ko lang sinabi sa kanya ang tungkol sa plano namin. Hindi niya tuloy ako masyadong kinausap ng araw na yon at ng mga sumunod pang araw. Naging malamig din ang pakikitungo niya sa akin at madalas niya akong pinagdadabugan. Ramdam ko talaga ang pagtatampo niya sa akin. Iniisip ko na siguro ay nalulungkot na kaagad siya dahil bubuo na ako ng sariling pamilya at ako lang ang nag-iisang anak niya. Pero kilala ko naman si Mommy. Alam kong hindi niya ako matitiis. At saka isa pa, wala na rin naman siyang magagawa dahil totoong desidido na akong pakasalan si Roxanne. Mahaba rin naman ang pasensya ng girlfriend ko, lalo na at nakikita ko pa rin ang effort niya na mapalapit kay Mommy. At alam ko na kahit hindi pa sila close, darating ang araw na kapag mas nakilala ni Mommy si Roxanne ay magugustuhan niya ito. At mangyayari yon kapag naging madugang niya na si Roxanne.

Ate Kay, sinimulan na nga naming pag-usapan ni Roxanne ang mga plano para sa kasal. May 7 buwan na lang kasi bago ang date na gusto naming ipaschedule para sa kasal. Kaya lang Ate Kay, hindi pa rin tumitigil ang mga magulang ni Roxanne na pasunurin siya sa Amerika. At aaminin ko na isa yon sa mga dahilan kung bakit gusto ko nang makasal kaming dalawa. Para mabuo ang isip at desisyon ni Roxanne na dumito na lang sa Pilipinas kasama ko at ang mga magiging anak namin. Minsan kasi Ate Kay, kapag nagkukwentuhan kami ng tungkol sa mga magulang niya, ramdam ko na hindi pa talaga buo ang desisyon niya na dumito na lang sa Pilipinas. Ilang taon niya na rin kasing hindi nakasama ang parents niya. Sinasabi niya rin minsan na gusto niya ring bumawi sa mga ito para sa pagsasakripisyo na magtrabaho sa abroad para sa kanya. At magagawa niya lang yon kapag sumunod na siya sa Amerika at nagkasama-sama na sila. Doon ako natakot, Ate Kay. Natakot ako na maiwan ako ni Roxanne at hindi nabalikan pa. Siyempre, magulang niya yun at boyfriend lang ako. Ayoko rin naman na palagi siyang i-convince na huwag nang umalis. Kaya ang naisip ko na pwedeng makapagbuo ng desisyon niya na dumito na lang sa Pilipinas ay kapag nakasal na kaming dalawa.

0: Okay na siguro tong pinili natin na restaurant para sa reception. Puntahan na lang natin sa weekend para makita natin ang venue. Tsaka kung anong pinakamagandang package na may bibigay nila sa atin.
1: Sige babe, ito na lang naman halos ang hindi pa final dahil hindi pa natin nakikita ang venue. Yung iba na kailangan nating planuhin, okay na. Ay, nakakatuwa naman at mabilis tayong nakapagplano.
0: Sinabi mo pa, mabilis lang talaga maayos ang plano kapag simple ang kasalan. Buti na lang pareho tayo ng gusto.
1: Oo babe, pareho tayong mag-isip at pareho din tayong matipid.
0: Babe, since medyo maayos na yung mga plano natin para sa kasal, baka pwede na rin nating pag-usapan ang plano natin pagkatapos ng kasal?
1: O sige ba? Yung tungkol ba sa kung ilan ang magiging anak natin? Gano'n ba karami ang gusto mo, babe? Yung pang basketball team o pang cheering squad?
0: Puro ka naman biro eh. Hindi yung tungkol doon. Tungkol sana sa kung saan tayo titira pagkatapos ng kasal.
1: Ah, yung tungkol ba doon? Ano bang gusto mo, babe? Gusto mo ba palakihan ko yung kwarto ko sa bahay? O yung mismong bahay na ang gusto mong iparenovate ko?
0: Pwede bang ibahin mo yung tanong mo, babe?
1: Ha? Anong ibig mo sabihin?
0: Pwede bang itanong mo sa akin kung saan ko gustong tumira? Babe, magiging honest na ako sa'yo, ha? Gusto ko sanang bumukod tayo ng bahay.
1: Bakit, babe? Wala namang problema sa bahay namin. Pwedeng-pwede ko yun iparenovate. Actually, matagal ko na rin plano yun. At may nakatabi na akong pera para dun. Isa pa, malapit naman yun sa pinagtatrabahuan natin.
0: Wala naman akong problema sa bahay nyo. Yung mami mo lang ang iniisip ko.
1: Ganun lang talaga siya. Pero huwag kang mag-alala. Kapag naman nagpakasal na tayo at nakasama ka na niya sa iisang bubong, mas makikilala ka na niya. At sigurado ako na mas magugustuhan ka niya.
0: Babe, alam ko naman na nakita mo ang mga effort ko para maging close kami, di ba?
1: Ganun lang talaga si mami. Palagi niyang ipinapakita sa'yo na kunwari ayaw niya sa'yo. Pero ang totoo, nagpapa-hard to get lang yun.
0: Pero hindi kasi yun ang dating ng mga ginagawa niya sa akin.
1: Babe, baka naman nami-misinterpret mo lang siya. Palagi lang siyang mukhang masungit, pero mabait talaga siya. At alam ko na gusto ka niya.
0: Iba yung nakikita kong dahilan kung bakit ginagawa niya yun. Hindi dahil sa hindi niya ako gusto, kundi dahil ayaw kanyang pakawalan. Kaya pilit niya akong tinataboy palayo sa kanya, pati na rin sa'yo. Babe, willing ako na mag-sacrifice at dumito na lang sa Pilipinas kasama mo. Isa lang ang hinihiling ko. Sana magkaroon tayo ng sariling buhay bilang mag-asawa kapag nakasal na tayo.
2: Ate Kay, ayoko sanang sumang-ayon sa mga sinabi ni Roxanne tungkol kay Mami. Pero yun din kasi talaga ang napapansin ko tungkol sa kanya mula nung nag-aaral pa lang ako. Noong una, naiintindihan ko na kailangan kong tutukan ang pag-aaral ko kaya pilit niyang nilalayo ang isip ko sa mga bagay tungkol sa panliligaw. Pero ngayong nasa tamang edad na ako, may maayos na buhay at trabaho, siguro naman, pwede na akong magdesisyon ng para sa sarili ko. Pero kagaya nga ng sabi ni Roxanne, pinipilit pa rin kontrolin ni Mommy ang buhay ko. Mas gusto niya na sumunod pa rin ako sa mga plano niya para sa akin. Kaya nga hindi siya sang-ayon nang sabihin ko sa kanya na gusto ko nang pakasalan si Roxanne at bumuo ng sariling pamilya. Hindi dahil sa ayaw niya kay Roxanne, kung hindi dahil ayaw niya akong umalis sa bahay at sa buhay niya. Eh wala naman talaga akong plano na umalis sa buhay niya, Ate Kay. Kung magpapakasal man ako at aalis ng bahay, hindi ibig sabihin nun, kinalimutan ko ng responsibilidad ko sa kanya bilang anak niya. Ang sa akin lang, sana maintindihan ni Mommy na may responsibilidad din ako sa sarili ko at sa pamilya na nais kong buuin kasama si Roxanne.

0: Hello, babe. Nandito na ako sa bahay.
1: O sige, magpahinga ka na. Ang tagal ng biyahe mo kanina pa uwi dyan sa inyo dahil sa traffic. Sabi ko naman sa'yo eh, huwag mo na akong ihatid para hindi ka abutan ng rush hour.
0: Hindi naman pwede yun. Dahil ako naman ang papagalitan ng lola mo kapag nalaman niya na hindi kita inihatid pa uwi.
1: Para namang kaya kong pagalitan ni lola eh, mas mahal ka na nga niya kaysa sa akin na totoong apo niya.
0: Ganun talaga kapag magaling maglambing. Babe, baba ko muna tong tawag para makapagpalit na ako ng damit.
1: Sige babe, I love you. Bye!
0: I love you too. Bye!
2: Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang nakauwi?
0: Nag-text naman po ako na malilate ako ng uwi ngayon, Mami.
2: Pero saan ka nga galing? Aba, pagkatapos ng isang text na ginawa mo, hindi mo na ako nireplyan ah. At hindi ka rin sumasagot sa mga tawag ko.
0: Sinabi ko naman po na busy kami ni Roxanne sa pakikipag-usap sa magiging wedding coordinator namin. Kaya hindi ko na po halos nahawakan ng cellphone ko.
2: Yan ang sinasabi ko eh. Hindi pa nga kayo kasal ng Roxanne na yan, nawawalan ka na ng oras sa mami mo.
0: Mami, hindi ko naman po kasi pwedeng sagutin ang tawag niyo time to time. Lalo na kapag busy ako kagaya kanina.
2: Bakit dati nagagawa mo? Pero mula lang talaga nang makilala mo ang Roxanne na yan, malaki na ang pinagbago mo. Kaya nga ayoko muna na makasal kayong dalawa dahil hindi mo pa talaga siya kilala.
0: Ay, ano po ba talaga ang meron kay Roxanne at hindi niyo siya magustuhan?
2: Ayan! Ayan mismo! Yung tinuturuan ka niya na sumagot sa akin ng ganyan.
0: Mami, wala naman pong mali sa mga sinasabi ko. Wala rin naman pong mali kay Roxanne.
2: Kung wala, eh bakit ganyan ka nang makipag-usap sa akin? Parang hindi mo ako nanay ah. Alam mo, kaya hindi ko talaga magustuhan yung Roxanne na yan dahil alam ko na hindi siya magandang impluensya sa'yo. Gian, hindi ko pa nga siya manugang pero nasasagot mo na ako ng ganyan? Ano pa kapag naging mag-asawa na kayo? Kahit kailan talaga, hindi ko magugustuhan ang girlfriend mo na yan.
0: Ayaw niyo po ba kay Roxanne o ayaw niyo lang talaga akong pakawalan? Kasi mami, hindi lang naman po si Roxanne ang inayawan niyo para sa akin. Sa tuwing magkukwento ako sa inyo ng tungkol sa babaeng gusto kong ligawan, binabaran niyo kaagad ako. Mabuti nga po, matyaga si Roxanne sa akin. Matyaga rin siya sa inyo.
2: Gian, huwag mo ako pinagtataasan ng boses, ha? Baka nakakalimutan mo na ako.
0: Na kayo ang mami ko na mag-isang nag-alaga at bumuhay sa akin. Una po sa lahat, hindi ko po kayo pinagtataasan ng boses. Pangalawa, kahit kailan hindi ko po nakakalimutan na kayo ang mami ko. Pati na rin ang lahat ng ginawa niyo para sa akin. Pero sana po, huwag niyo rin kalimutan na may sarili akong buhay. Na hindi niyo pwede habang buhay na diktahan at kontrolin.
2: Ano bang sinasabi mo? Hindi naman kita kinokontrol at mas lalong hindi kita dinidiktahan.
0: Kaya po ba palagi niyo na lang tinataboy si Roxanne? At pinaparamdam sa akin na kayo lang ang nag-iisang tao na pwede kong makasama at mahalin? Ay, Mami, hindi ko naman po kakalimutan ang pangako at responsibilidad ko sa inyo. At isa lang po ang inihiling ko. Bigyan niyo naman po sa akin ang karapatan ko na mamuhay ng malaya. Mami, sorry po, pero sobrang nakakasakal na po kasi ang ginagawa niyong pagkokontrol sa buhay ko eh. Mula nung nag-aaral pa lang ako, hanggang ngayon, kaya ko nang buhayin ang sarili ko.

0: Siguro nga, mali talaga ang paraan ko ng pagsagot kay Mami nung gabing yon. Hindi ko na rin kasi napigilan ang sarili ko na sabihin ang mga bagay na yun sa kanya. Sobrang laki ng pasasalamat ko para sa pag-aalaga at pagmamahal niya sa akin sa loob ng ilang taon. At kagaya ng sabi ko, hinding-hindi ko kakalimutan ang responsibilidad ko sa kanya bilang anak niya. Pero Ate Kay, hindi naman kasi pwede na ibigay ko kay Mami ang 100% na pag-control niya sa buhay ko. Para kasing inalisan niya na rin ako ng karapatan na magmahal kapag ginawa ko yon. Parang hindi niya na ako hinayaan na gawin ang bagay na totoong makakapagpasaya sa akin. At kagaya ng sinabi ko, sobrang nakakasakal na ang ginagawa niyang pag-control ng buhay ko. Ate Kay, ilang araw din akong hindi kinausap ni Mami pagkatapos ng naging pagtatalo namin. Magkasama kami sa bahay pero hindi niya ako kinikibo at palagi lang siyang nakakulong sa kwarto. Sobrang nagilty tuloy ako kasi pakiramdam ko, hindi ko dapat ginawa ang bagay na yon. Ang sabihin sa kanya ang totoong nararamdaman ko nang dahil sa pag-control niya sa buhay ko. Pero pagkalipas ng isang linggo, Ate Kay, kinatok niya ako sa kwarto ko. May iniabot siya sa akin na maliit na kahon na may lamang kwintas. Ibigay ko raw yon kay Roxanne at sabihin ko na sana isuot niya yon sa araw ng kasal namin. Humingi ako ng sorry kay Mami tungkol sa naging pag-uusap namin at sinabi niya sa akin na naiintindihan niya na lahat ng sinabi ko. At inaamin niya na may naging pagkakamali rin siya, lalo na sa pagtrato niya kay Roxanne. Sana raw may chance pa rin siyang makilala si Roxanne at maging close sila. Sinabi ko naman na yun din talaga ang matagal na gustong mangyari ni Roxanne. Ang mas makilala nila ni Mami ang isa't isa. Nung sumunod na gabi, Ate Kay, nag-dinner si Roxanne sa bahay. At nakita ko kung paano binago ni Mami ang treatment niya sa babaeng mapapangasawa ko. Naging mabait siya at makwento. At hindi lang yun nangyari sa isang gabi. Dahil sa bawat oras na magkakasama kaming tatlo, maayos na ang pakikitungo ni Mami kay Roxanne. Kaya kagaya ng inaasahan ko, totoong nagkasundo na silang dalawa. Ate Kay, ngayong taon dapat kami ikakasal ni Roxanne pero dahil sa nangyaring pandemic sa ating bansa, nagdesisyon na lang kaming i-reschedule ang lahat sa susunod na taon. Napag-usapan na rin namin ni Roxanne na sa bahay kami titira kasama si Mami pagkatapos ng kasal. Oo, Ate Kay, nagbago ang isip ni Roxanne at sa kanya na mismo nang galing na samahan na lang namin si Mami sa bahay dahil matanda na raw ito. Magkasundong magkasundo na rin kasi silang dalawa at parang si Roxanne na nga ang totoong anak ni Mami. Kaya naman natutuwa talaga ako dahil hindi na ako naiipit pa sa kanilang dalawa. Ate Kay, bago ko tapusin ang sulat ko, gusto ko sanang mag-iwan ng isang mensahe sa ating mga kabarangay. Sana kapag nakita na natin ang taong forever nating mamahalin, ay huwag pa rin nating kalimutan ang responsibilidad natin sa mga magulang natin. Bago tayo tuluyang lumagay sa tahimik na buhay, siguraduhin din natin na may maayos na tahanan ang mga taong naging dahilan para magkaroon tayo ng maayos na buhay. Hanggang dito na lang po, ako ang inyong forever kabarangay, Gian.
1: Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay, radyo, nobela.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
5: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ninanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
1: Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ACR Dry Goods Store.
9: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pagiinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na nung isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, Herb Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
6: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
5: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
6: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
6: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay napatunayan nagpo-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
5: Yan.
6: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
7: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
9: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
6: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
6: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
5: Lagi pong pakinggan ang ating programang
10: The Secret of Health.
5: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
7: Heto ang pinakabago.
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
12: Wow! May bago na namang Best Cafe!
7: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
12: Wow! Gusto ko yan!
7: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
12: Nice! Walang asukal!
7: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
12: Pampa-sexy!
7: Pampa-macho!
12: Pampa-healthy!
7: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
12: Perfect!
7: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
13: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
14: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
13: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly.
17: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
18: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
3: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
19: Favorite music wherever, whenever you are. RBN Radyo Bandera Network. Radyo Bandera Network.
20: Basta radyo, ibandera mo.

0: radyo, ibandera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

0: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!
1: 88.1 Radyo Bandera Katarman. Ito ang bagong radyo ng

0: Bayanang Pilipino, Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radyo Bantera, iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.
1: Happy hapon!
2: Happy hapon! Happy

0: balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
2: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
8: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
7: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
9: Ikaw ba ay nanay na naghanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito!
10: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
11: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
13: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
14: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
13: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
15: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Jufon, Camel, and Dastron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat dahil meron silang promo sales every month, up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Katarman, Northern Samar, beside DTI office. They also have branches in Burungan and Katbalogan. That Home Appliances and Furniture, make it your own, make it your home.
1: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
16: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
17: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
18: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
17: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
18: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
19: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
20: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
18: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay napatunayan nagpo-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
17: Yan.
18: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
21: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
18: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
17: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
18: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
17: Lagi pong pakinggan ang ating programang
22: The Secret of Health.
16: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
23: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
24: Heto ang pinakabago.
25: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
26: Wow! May bago na namang Best Cafe!
24: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
26: Wow! Gusto ko yan!
24: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
26: Nice! Walang asukal!
24: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
26: Pampasexy!
24: Pampamacho!
26: Pampahealthy!
24: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
26: Perfect!
24: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
27: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
28: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
27: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
29: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
30: Drink responsibly.
31: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
32: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
33: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
34: ECR Dry Goods Store.
33: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
34: ECR Dry Goods Store.
33: ECR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ECR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store.

0: Saradyo, ibang dera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inib na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, boutique at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!
7: Malakas! Makisig, maskulado, at malinaw na napapakinggan. Hindi number one, pero lagi mong tinututukan.
8: Playing what we want.
9: This is Cookie Monster, and you're tuned in. Today's variety, playing what you want.
10: Radio Bandera, Katarman.
9: Ambut sa imhas.

At ayun ano, magandang hapon mga kabandera! Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas ay saktong 5:30 PM dang hapon. At ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Best Green Cafe na mahanap sa lahat ng parmasiya sa bayan ng Katarman. At nagbabalik kayo muli sa ating programang Let's Talk, Don't Disregard. Walang naniniwala sa'yo, walang nakikinig sa'yo, well, no worries, and let's talk because I'm here. At syempre, nagbabalik muli ang inyong pinaka-official Kikai and pinakamagandang DJ, si DJ Hannah Babe. Going back in track here in Radyo Bandera Katarman 88.1. At na-miss nyo ba ako mga kabandera dahil nagbabalik na naman muli? Syempre ang inyong pinaka-kikay, ang inyong official kikay and pinakamagandang DJ, ika ko nga si DJ Hannah Babe. At ayun, na-miss ko kayong lahat. And syempre we are on back on track ulit. At magpapasaya ulit ng mga tagapakinig dito syempre sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Dahil basta radyo, ibandera mo! Yes, I really miss this kind of setup muli, ano? At syempre, nagbabalik muli si DJ Hannah Babe. At ayun, kamusta kayo mga kabandera? Dahil miss ko na kayo lahat, ano? At syempre, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, ano? Ang mga kakauwi pa lamang galing sa trabaho at sa mga eskwelahan o nakauwi na sa kanilang mga trabaho at sa eskwelahan, magandang hapon po ulit sa inyong lahat. At syempre, ako po ang inyong lingkod, si DJ Hannah Babe. At dahil malamig ang ating panahon ngayong araw, syempre, dahil mga Pilipino tayo, malamig man ang panahon o mainit, syempre may kape tayo kaagad palagi pagkagaling ng trabaho o eskwelahan, no? Lalo na kapag hapon yan, syempre. And ayun, ano, bago tayo magsimula, mga kabandera, i-shoutout muna natin, ano, sila Sir Ibo Moore and workmates at Dangkalan Gel. Ayun, maraming salamat po palagi sa inyong pagsusuporta sa ating programa at pagmamahal po ng ating programa at pagsusubaybay palagi. Ayun, mag-iingat po kayo palagi sa inyong trabaho at maraming salamat po ulit sa pagsusubaybay. At syempre, shout out din po sa lahat ng sangguniang members in Barangay Lapu-Lapu. Maraming salamat po palagi din ulit sa pagsusubaybay ng aking programa. At magandang hapon po ulit sa inyong lahat dyan. At syempre, shout out ate Zuhaila Galiano Olesco. Hello, good afternoon daw ate Princess. Good afternoon. Yun.

At syempre dahil kakabalik-balik pa lang natin ano, ngayong hapon, dahil kakabalik pa lang ni DJ Hannah Babe sa ating programa, syempre dapat may exciting din tayong pag-uusapan ngayong hapon. At the same time, may plot twist. Ayun, dahil lang pag-uusapan natin ngayong hapon, mga kabandera, ay agree or disagree, loyalty should have limits. Para sa inyo ba, mga kabandera? Okay ba sa inyo na may limits ang pagiging loyal sa isang tao? O sa isang bagay, o sa isang person, ganun? Dahil kapag sinasabi nating loyalty, ano, hindi naman palagi about sa relationship ang ating pinag-uusapan. Minsan pwede din to ang pagiging matapat sa pamilya, ang pagiging matapat sa kaibigan, o minsan ang pagiging matapat sa sarili. At ngayon nga, no, sabi ko nga, pag-uusapan natin ang isang salitang halos lahat tayo ay pinahahalagahan, ang loyalty. Isang salitang madalas nating marinig kapag usapang pamilya, kaibigan, relasyon, trabaho, at kahit sa sarili nating mga paniniwala. Ano. Pero ang tanong, mga kabandera, hanggang saan nga ba dapat ang loyalty? Kumbaga, hanggang saan ka lang ba tatapak ng pagiging honest sa isang tao o sa inyong sarili? Dapat ba itong walang hanggan? O dapat ba itong may limitasyon? Ayun. Pero para sa inyo ba, sa mga nakikinig ngayong hapon sa ating programa, mga kabandera, sa inyo ba, kailangan ba ang loyalty ay merong limitasyon para sa sarili? O para sa inyo, walang limitation ito? Parang kumbaga, okay lang kung saan ka lumampas kasi at least nagiging matapat ka sa isang tao. Ganun ba? Alam niyo mga kabandera, noong una kong narinig ang topic na to, ano, napaisip talaga ako ng sobrang lalim. Kasi madalas nating marinig ang mga katagang, kung loyal ka, hindi ka iiwan. Uy, stay loyal no matter what, or ride or die. Ang ganda naman kasi talaga pakinggan, ano. Pero kapag inalagay na natin sa totoong buhay o sa realidad ng buhay, hindi pala siya ganoon kasimple sa kung ano ang nababasa natin sa iba't ibang ano aspect of loyalty. Kaya ako, ano mga kabandera, sa aking point of view, I agree that loyalty should have limits. At bago kayo mag-react ano para sa aking opinion, pakinggan niyo muna kung bakit ako agree na may limits lang ang loyalty. Sa totoo lang mga kabandera, napakagandang katangian ng pagiging loyal, ano. Ang pagiging matapat kasi, kumbaga bare minimum, sinasabi natin itong bare minimum lang naman kasi ang pagiging loyal sa isang tao. Kapag loyal ka, ibig sabihin marunong kang tumayo sa taong mahal mo, 'di ba? Hindi ka basta sumusuko sa unang problema. Marunong kang magtiwala, umunawa, at magsakripisyo. Pero ang tanong ko sa inyo, mga kabandera, paano kung sa sobrang loyal mo, ikaw naman pala ang unti-unting nawawala? Diba? Paano kung ikaw na ang laging umiiyak? Ikaw na ang laging nagpapatawad kahit paulit-ulit ka nang nasasaktan? Loyalty pa ba yun? Okay, mga kabandera, o pagiging unfair na yun sa sarili mo. It's okay to be maging matapat sa sarili mo or magiging matapat ka sa ibang tao. Pero ang hindi mo pala alam ay mismo ikaw sa sobrang pagiging matapat mo sa isang tao ay ikaw na din pala ang nagiging kawawa. Dahil isipin natin ito mga kabandera. May isang babaeng halos 10 taon na nasa relasyon. Sa loob ng 10 taon na yon, paulit-ulit siyang niloloko ng boyfriend niya. Agoy, bakit ka naman talagang nagsasacrifice para dyan lang, no? Ilang beses ka nang niloko sa 10 years. Kung ako yan, isang beses pa lang hiniwalayin ko na yan. Ayun, mabalik na nga sa istorya, no? Sa 10 taon na pagsasama nila ng boyfriend niya pala,
ilang beses na daw siyang niloko. Tuwing mauhuli niya, sasabihin lang ng lalaki, sorry, hindi na mauulit. Ay, naparabang, ano. At dahil sa sobrang loyal niya, pinapatawad niya. Hanggang sa dumating ang punto na hindi na niya kilala ang sarili niya. Wala na siyang confidence, wala na siyang peace of mind. At araw-araw siyang nagtatanong kung sapat ba siya? O ano ba ang kulang niya? Bakit ba palaging loko? Loko ng loko yung boyfriend niya sa kanya. Eh, matapat naman siya. Ngayon, tanungin ko naman kayo mga kabandera. Loyalty ba talaga ang dahilan kung bakit siya nananatili? O baka takot lang siyang bitawan ng taong matagal na niyang minahal? Kasi imagine, for 10 years mga kabandera ha, for 10 years, syempre manghihinayang ka kung iiwan mo na lang siya, ganun. Siguro inisip-isip niya na, de okay lang to, ganito, ginagaslight mo na lang sarili mo te. Pero yun nga, marami sa atin ang nagiging biktima ng ganitong sitwasyon. Ma-deny ba natin o hindi, akala natin kapag loyal tayo, automatic magiging masaya ang lahat, ano? Pero hindi natin napapansin na minsan, ginagamit na pala ng ibang tao ang loyalty natin para patuloy tayong saktan. Tinitake advantage na lang nila yung pagiging matapat natin sa kanila para magloko sila ng magloko. Ganun ba yun, ha? Ganun ba yun, ang mga tao? Kapag nagkikita nilang partner nila na nagiging matapat sa kanila, tinitake advantage nila yun para magkaroon sila ng chance para magloko. Ano ba kayo, di ba? Hindi lang din sa love life nangyayari yan. Sabi ko nga, ang pagiging loyal, hindi lang yan na-apply sa isang relationship. Pwede din to ma-apply sa kaibigan, sa pamilya, o minsan sa sarili mo. Halimbawa, no, mga kabandera, mayroon kang kaibigan, bata pa lamang kayo, magkasama na kayo, pero habang tumatagal, napapansin mong lagi kanyang hinihila pababa. Kapag may pangarap ka, sasabihin niyang imposible. Kapag may achievement ka, parang ayaw niyang masaya ka. Kapag may problema siya, ikaw ang laging nandyan. Pero kapag ikaw naman ang nangangailangan, wala siya. Ngayon, sasabihin mo ba nga loyal ka pa rin kahit alam mong hindi na healthy ang friendship niyo? Iba na yun ah. Hindi ba minsan kailangan din nating piliin ang sarili natin? Yun nga, sabi ko nga kanina. It can also apply the loyalty towards to our friends, families, or even yourself. At ayun nga, ang isang halimbawa na parang napapansin mong yung kaibigan mo na lang ang umaangat sa inyong dalawa. Kapag may achievement ka, kapag meron kang bagong panimula sa sarili mo, parang hindi ka, imbis na, you know, supportahan ka kasi nagkaroon ka ng bagong achievement, bagong panimula sa buhay mo. Bakit parang in denial pa siya na nagkaroon ka ng ganitong ganitong experience sa life mo, 'di ba? At isa pa, may empleyado na halos 15 taon nang nagtatrabaho sa isang kumpanya. Loyal siya sa trabaho niya, ano? Hindi siya lumilipat kahit may mas mga magandang opportunities sa life niya. Lagi siyang overtime, lagi siyang present. Pero kahit gaano siya kasipag, hindi siya na-appreciate. Walang promotion, walang increase, walang recognition. Kaya ang pagiging loyal din minsan sa pagiging isang mamamayan dito sa Pilipinas, ano, parang ang hirap din, lalo na sa mga ganong trabaho. Kasi kahit anong gawin mo, kahit anong overtime mo, lagi kang present, lagi kang gumagawa ng ganito, walang promotion, walang increase ng sahod. Ganon, di ba? Kaya kahit gaano ka ka-loyal sa isang bagay, sa isang tao, ang unfair pa rin ng buhay, ano, mga kabandera. At hanggang kailan kaya siya magiging loyal? Hindi ibig sabihin na dahil matagal ka na, kailangan mong tangkapin ang hindi patas na pagtrato. At alam nyo, kung ano ang pinakamahirap doon, mga kabandera. Minsan, hindi tao ang pinaglilingkuran ng loyalty natin. Minsan, sarili din nating mga maling desisyon. Dahil may mga taong alam nang hindi na sila masaya sa isang bagay o sa isang tao o sa kanilang komunidad. Pero,
pinipilit pa rin nilang manatili dahil nasimula na nila. Ganun eh. Ganun talaga tayong mga Pilipino eh. Porket sobrang tagal na kasi eh. Parang manghihinayang ka sa point na nandito na tayo, dito tayo nagsimula, dito ako nagsimula, dito ako nag-grow bilang isang tao. Pero ang hindi natin naiisip na, oo nga, nag-grow ka bilang isang tao, pero yung toxicity ng community mo, diba? Hindi kasi, hindi nila kasi iniisip na dito sila nagsimula, pero may improvement ba? Yun ang ibig sabihin natin. Pero tandaan natin ito, ano mga kabandera. Just because you've invested a lot of time doesn't mean you should continue investing in something that's already destroying you. And ayun nga ang sinabi ko sa inyo, ano? Porket doon na kayo nagsimula, ay hindi pwedeng doon na lang kayo habang buhay. Dahil mas mag-outgrow pa tayo bilang isang tao kapag mas, kumbaga lumalabas tayo sa ating sariling comfort zone, ano? At alam nyo, may real life experience akong gustong ibahagi, mga kabandera. May isang nanay na kilala ko or kakilala namin. Sobrang loyal niya sa asawa niya. Ayun ah, sobrang loyal niya talaga sa asawa niya. Kahit paulit-ulit siyang niloloko at sinasaktan emotionally, hindi siya umaalis. Hindi dahil masaya siya, kundi dahil mahal pa rin niya ng sobrang sobra, kundi dahil iniisip niya ang mga anak niya. Pero habang tumatagal, ano mga kabandera, napansin ng mga anak nila ang lahat ng mga nangyayari sa kanilang mag-asawa. Lumaki silang iniisip na normal lang pala ang ganong klase ng relasyon. Doon ko din na-realize na minsan, ang pananatili natin sa maling sitwasyon ay hindi lang tayo ang naapektuhan, ano mga kabandera. Pati ang mga taong nakatingin sa atin. Kumbaga, kung ano ang nakikita ng mga tao sa atin ay nire-reflect din nila doon sa sarili nila na akala nila okay lang pala na ganito, okay lang pala na ganyan, di ba? Hindi dahil mahal mo ang isang tao, kailangan mo nang hayaang sirain ka. At hindi dahil matagal na kayo, kailangan mong tiisin ang disrespect niya sa'yo, ano? Kaya mahalagang malaman talaga natin ang limitation. Hindi dahil pamilya mo sila, kailangan mong tanggapin ang toxicity. At hindi dahil kaibigan mo siya, kailangan mong konsintihin ang mga mali. Kasi sabi, naniniwala ko mga kabandera sa isang quote na to, ano? That you deserve what you tolerate. Kasi kung ano ang kinukumbinsi mo na okay lang para sa'yo, that means na tinotolerate mo ang isang bagay o ang isang desisyon o ang isang ugali, di ba? Kaya deserve mong maramdaman kung ano ang pinaparamdam mo sa isang kaibigan mo na ay okay lang to, ay okay lang ganyan, di ba? At dapat, kasi ang tunay talaga na, at hindi dahil loyal ka, ano mga kabandera, kailangan mong kalimutan ang sarili mo. Kasi ang tunay na loyalty ay hindi bulag, hindi nagbubulag-bulagan. Ang tunay na loyalty ay marunong ding magsabi ng hanggang dito na lang. Kahit na alam nating masakit, kahit na alam nating kailangan nating mag-let go sa isang person, sa isang bagay, o sa isang sitwasyon, we know that it is the best for us. Diba? Na kailangan din pala na piliin natin yung sarili natin. Marunong dapat tayong magtakda ng boundaries. Marunong tayong magsabi ng no. Marunong itong piliin ng respeto bago ang attachment. At ngayon, baka sabihin ng iba, eh di ba ang loyalty dapat unconditional? Wait lang ha, wait lang. Alam ko na ang mga nasa isip ninyo. Ang sagot ko dyan ay simple. Ang pagmamahal ay maaaring unconditional. Pero ang pagtanggap sa maling pagtrato ay hindi kailanman dapat maging unconditional, mga kabandera. Magkaiba ang pagmamahal at ang pagpapabaya sa sarili. Kapag may taong paulit-ulit ka nang sinasaktan, niloloko, ginagamit, minamanipula, o obligasyon, o hindi nire-respeto, ano,
hindi mo obligasyon na manatili para lang mapatunayan na loyal ka sa kanya. Kasi kumbaga may deserving yan eh. Kumbaga may deserving pa ng ibang tao yan na, na maramdaman ang pagiging matapat mo. Hindi sukatan ng loyalty ang haba ng pagtiis, di ba mga kabandera? Mas malaking sukatan ang kakayahan mong protektahan ng sarili mong dignidad. Kaya gusto kong tanungin kayong lahat bago talaga tayo magsimula sa ating pinag-uusapan ngayong hapon. Kung may isang taong mahal mo, pero araw-araw ka namang pinapaiyak. Kung may kaibigan kang lagi kang hinihila pababa, at kung may trabaho kang inuubos na ang mental health mo, hanggang kailan ka magiging loyal? At kung ang sagot mo ay habang buhay, tanungin mo ang sarili mo ngayon, mga kabandera. Worth it pa ba? Dahil sa huli, ang loyalty ay hindi dapat maging kulungan. Dapat ito maging simbolo ng respeto, tiwala, at pagmamahal na parehong nararamdaman ng dalawang panig. Kapag isa na lang ang lumalaban, hindi na loyalty yun. To be mind you, mga kabandera, kapag isa na lang ang nagiging matapat sa inyong dalawa, hindi na yun loyalty. Loyalty! Hindi na yun loyalty. Kasi ikaw na lang ang lumalaban para sa sarili mo. Hindi na kayong dalawa, di ba? At tanungin mo pa nga ang sarili mo, worth it pa ba mag-stay, di ba? Sacrifice na yon yung pagiging matapat sa sarili mo o kumbaga pinapakita mo na lang na matapat ka sa isang tao pero siya hindi na matapat sa'yo. At minsan, self-destruction din yon. Kaya naniniwala ako na loyalty really should have limits. Hindi dahil madali tayong sumusuko, kundi dahil marunong tayong kilalanin ang halaga ng sarili natin. You should know your worth, guys, 'di ba? Dahil ang tunay na loyalty ay nagsisimula muna sa pagiging loyal sa sariling kapayapaan, sa sariling dignidad at sariling kaligayahan. Kaya, kumbaga sabi ko nga kanina, mga kabandera, bare minimum lang ang loyalty o katapatan, ano? At tandaan ninyo ito. Being loyal is a beautiful trait, but losing yourself just to prove your loyalty is never beautiful. At ayun, ano, sa ating pinag-uusapan ngayong gabi, ay ngayong hapon pa pala, gabi, inunahan ka agad yung oras. Ano ba yung DJ Hana, babe? Inuunahan mo ka agad yung oras. Ayun, ano, at sa pinag-uusapan natin ngayon na ang loyalty ay kailangan talaga may limits o may boundaries. Sa pagpapatuloy natin sa ating pinag-uusapan mamaya, ay we will dig deeper within our topic for today. Dahil, bakit nga ba pag ipaglalaban ko to nga loyalty should have limits.

takot ako sa impyerno. Ngunit kung ang mahalin ka ay kapalit ng apoy dito, handa akong masunog at maging abo ang lahat ng laman at loob ko.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na nakalaka. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Mayong adlaw sa tanan, ako si Hazel Romero, 39 years old, nagpuyo diri sa Sitio Bangbang, Barangay Nangka, ug usa ka certified user sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix. Mga 6 months ago, nagsuffered ko sa anxiety, nahapit na mo result into nervous breakdown tungod sa pagkamatagdungan sa akong mama ug papa. Dili sad ko makatulog for how many weeks. Nagpa-doktor ko, girisitahan ko sa doktor og sleeping pills and also relax pills para lang jud ko makatulog, but dili jud mo effect. Batungod sa pag-inom nako sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix, 3 bucks lang jud ang akong nahurot that time ug kaloyan sa Ginoo, na okay na akong anxiety ug nakatugon sad kog tarong. Salamat kayo Amigos Coffee. Sa nakadungog, I encourage you all nga manginom taog Amigos Coffee. Kay gawas nga lamian kay siya nga kapi, makatabang sad siya kipamati nato sa kalawasan. Proven and tested na kaayo nako ug sa akong family. Daghang salamat. To God be the glory.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Philippine Pino Beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na nung isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
7: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
9: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, Herb Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito!
10: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
11: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
14: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Juvon, Camel, and Astron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat dahil meron silang promo sales every month. Up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Katarma, Northern Samar, beside DTI office. They also have branches in Burungan and Catbalogan. That Home Appliances and Furniture. Make it your own. Make it your home.
0: 88.1 Radio Bandera, Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
15: Ako naman si Dr. Remilito Oy.
0: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
15: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
16: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
15: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
18: Yan.
15: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
19: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
20: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
19: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
15: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
18: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
15: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
18: Lagi pong pakinggan ang ating programang
21: The Secret of Health.
18: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
22: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
23: Heto ang pinakabago.
24: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
25: Wow! May bago na namang Best Cafe.
23: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
25: Wow! Gusto ko yan!
23: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
25: Nice! Walang asukal!
23: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
25: Pampasexy!
23: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
25: Perfect!
23: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
26: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
27: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
26: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
28: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
29: Drink responsibly.
30: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
31: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Cassinia cambogia, ampalaya, green tea, cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang ang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
32: Halina dito sa
1: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
2: ECR Dry Goods Store.
1: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
2: ACR Dry Goods Store.
1: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store.

0: Radyo, ibang dera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice cafe, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice cafe, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butik at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

And yes, we're back again on track. And syempre, andito na naman ulit ang inyong official Kikai and pinakamagandang DJ, si DJ Hannah Babe. At syempre, bago tayo ulit magsimula sa ating pinag-uusapan kanina, ang oras muna ng buong kapuluan ng Pilipinas ay 6:44 PM ng gabi. At syempre, nagsusubay pa... Ano ba yan? Binubulol ka na naman, DJ Hannah Babe. Siyempre, nakatutok pa rin kayo sa inyong official Kikai and pinakamandang DJ sa programang Let's Talk, Don't Disregard. Siyempre, kasama nyo na naman si DJ Hannah Babe. At ayun, magandang gabi po sa inyong lahat. Kasi gabi na nga. At ayun, ano, nakapaghahanda na ba kayo sa inyong mga... Ang tawag doon, kung may hapunan, ano ang gabi? Gabihan? Ano ba ang tawag? Dinner time, basta ganun. Dinner time nyo na ba, guys? Dahil alas 6:45 alas 6:45 na po ng gabi. Kaya nakapag-ready na ba kayo? Nakapagluto na ba kayo, mga kabandera? Ay. So ayun, habang nagsusubaybay kayo, tamang-tama, nagsusubaybay kayo sa ating programa, syempre ipagpapatuloy na natin ang ating pinag-uusapan kanina na agree or disagree, loyalty should have limits. Ayun, sabi ko nga kanina, ang aking opinion tungkol dito ay agree ako, ano, mga kabandera, na ang loyalty ay merong limits. Syempre, dahil tao din lang naman tayo, dapat kumbaga give and take lang tayo palagi. Ayun. Dahil kung binibigay niya naman ang katapatan niya sa atin, eh dapat ganun din tayo pabalik sa kanila. Ano? Wag na wag natin na aabusuhin ang sarili natin sa isang tao. Ganun yun. At ayun, no? Balik nga tayo sa ating pinag-uusapan natin kanina.

for the beat. Talking about loyalty na nga, mga kabandera, ano? Kapag naririnig natin ang salitang loyalty, agad natin itong inuugnay sa pagmamahal, pagtitiwala, at pananatili sa tabi ng isang tao sa kabila ng anumang pagsubok. Bata pa lamang tayo, tinuturuan na talaga tayong maging loyal sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating paaralan, at balang araw sa taong mamahalin natin. Ayun! Dahil kapag siguro lahat naman ng tao, no, ay simula nung bata pa lamang, siguro tinuturo naman sa inyo talaga ang pagiging matapat, ano. Hindi lang naman kasi kapag narinig natin natin ang loyalty, hindi naman siya tungkol lahat sa pagmamahalan, no, sa isang relationship. Minsan ang pagiging matapat ay nagsisimula din ito sa ating sarili. Dahil dito, ano, lumaki tayong naniniwalaan ang pagiging matapat o ang pagiging loyal ay laging tama at ang pag-alis ay palaging mali. Pero habang tumatanda tayo at mas naiintindihan talaga natin ang kahulugan ng loyalty o mas nakakaranas ng iba't ibang sitwasyon sa totoong buhay, unti-unti nating napagtatanto na hindi lahat ng pananatili ay kabutihan at hindi lahat ng pag-alis ay pagtataksil. At minsan, ang pinakamahirap ngunit pinakamagandang desisyon naman ay ang malaman kung kailan ka dapat manatili at kung kailan ka na dapat umalis. Ayun. Marami sa atin ang naniniwala na ang loyalty o ang katapatan ay nangangahulugang hindi ka susuko kahit gaano kahirap ang sitwasyon. Totoo naman talaga kasi yun, ano, na kahit gaano kahirap yung pinagdadaanan nyo. At hindi dapat talaga kayo sumuko kaagad o kaagad-agad. Ngunit, hindi ibig sabihin na dapat mong ipaglaban ang isang bagay na ikaw na mismo ang sinisira. Napakagandang katangian ang pagiging matapat. Pero kapag wala na itong limitasyon na ng mga kabandera, maaari itong maging dahilan ng pagkawala ng respeto sa sarili. Kapag paulit-ulit mong hinahayaan ang isang tao na saktan ka, lolokohin ka, o maliitin ka sa pangalan ng loyalty, hindi na yun katapatan. At isa na yung anyo ng pagpapabaya sa sarili. Sabi ko pa nga kanina, mga kabandera, ang pagiging loyal o ang loyalty o ang pagiging matapat ay bare minimum lang yun sa atin, lalo na sa isang relasyon. Diyos ko po, isang bare minimum lang po yun. Kaya, oh my God, anong sasabihin mo sa akin na sobrang laki ng halaga ng... Oo, malaking halaga talaga ang loyalty. Pero kumbaga, matik na yun sa isang tao, sa isang relasyon, na kailangan mong maging matapat. Ang gobyerno nga, nagiging matapat sa atin. Hindi. Ang pagiging matapat ay nagsisimula yan sa ating sarili. Ang gobyerno nga, hindi nagiging matapat sa atin. Hindi, iba na yun. Diba? Kung hindi nila kayang maging matapat para sa atin, maging matapat tayo para sa kanila. Ganun yon. Pero at the same time, ang sinasabi ko lang naman kasi, bare minimum lang yon, mga guys. Bare minimum lang yon, mga kabandera. Kaya ang sinasabi ko sa inyo na ang pagiging matapat, matamat. Oh my God, ano ba yan? DJ na babe. Gutom na ba talaga? Ayun, ang pagiging matapat kasi ay wala namang problema. Ano? Pero at the end of the day, it's still, loyalty should still have limits, especially for yourself, for the people, for the community, for your relationship, for your family, and anyone else. It may be a thing, it may be a person, or anything that exists, it should have limits, especially for yourself. Kasi loyalty becomes... Loyalty kasi, ang loyalty ay nagsisimula yan sa sarili mo, ano, mga kabandera. At syempre, kapag nagsisimula yan sa sarili mo, you know your limits. You know kung hanggang saan ka lamang, ano. Kaya, mga kabandera, kapag sinasabi kong you should know your limits, alam mo kung asan ka lang. Kung hanggang saan ka lang, diba?
kung saan ka lang mapipirme, kung saan ka lang pupunta, ganun. At kung alam mo na ang inyong boundaries, kapag meron kang, kapag alam mo ang mga limitasyon sa pagiging matapat, ay alam mo din kung paano magkakaroon ng limitasyon ng sa ibang tao ang pagiging matapat nila sa'yo. At yun, ano. So, sa pagtatapos ng ating programa ngayong gabi, mga kabadera, na-miss ko kayong lahat, ano. And, this week, makakasama nyo na naman ako, pero this week only, dahil for the few weeks, ay aalis na naman si DJ Hanababe dahil may mga kailangan asikasuhin, syempre sa school. And yes, syempre, kapag may time na ulit si DJ Hanababe, babalik at babalik pa rin ako sa inyo. Ay yes, mabuti pa si DJ Hanababe, bumabalik sa inyo, yung mga mahal nyo sa buhay, di bumabalik sa inyo, ano ba yan? Kasi syempre, sa pagtatapos ng ating programa ngayong gabi, mga kabandera, ako pumuli ang inyong... official Kikay and pinakamang nag-DJ si DJ Hanababe, mga kabandera. At syempre, maraming salamat po sa pagsusubaybay palagi sa ating programang Let's Talk, Don't Disregard. Walang nakikinig sa'yo, walang naniniwala sa'yo. Well, no worries, and let's talk because I'm here. I'm your official Kikay and pinakamang nag-DJ. Dito lang ngayon sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Dahil basta radyo, Ibandera mo. Magandang gabi po ulit sa ating lahat. And happy, happy, happy Monday po sa atin.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: my chocolates.
1: My Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
8: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
9: ECR Dry Goods Store.
8: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
9: ACR Dry Goods Store.
8: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pagiinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
6: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
5: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
6: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Stressed na ba sa work o sa school? Mag Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
6: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
5: Yan.
6: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
7: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
9: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
6: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
6: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
5: Lagi pong pakinggan ang ating programang
10: The Secret of Health.
5: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
11: Heto ang pinakabago.
12: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
13: Wow! May bago na namang Best Cafe.
11: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
13: Wow! Gusto ko yan!
11: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
13: Nice! Walang asukal!
11: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
13: Pampasexy!
11: Pampamacho!
13: Pampahealthy!
11: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
13: Perfect!
11: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
14: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
15: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
14: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly.
18: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
19: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidanzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Duform, Camel, and Dastron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat, dahil meron silang promo sales every month. Up to 25% off on selected units. They

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vantage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vantage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vantage Vision International.
4: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee, best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape, bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
5: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mao'y nagkumpleto sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
4: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, tapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
6: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
4: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
7: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
8: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po pag umino ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung aking puso. Pero magsimula po akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, Brown Rice Coffee. Maganda po ito sa katawan.
9: Ang Mart Cafe, Brown Rice Coffee, Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drugstores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: mula sa Calypso Cosmetics.
1: And now, back to Halina sa Palok.
2: Radio Bandera, Katarman,
3: Tunog Kalye.

0: Ya, ese es el mapa. Idea.
1: Tunog Galye.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.
2: Look! Up in the sky! It's a bird!
3: Bird nga!

Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: My Choco Mix.
1: My Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
2: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
8: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
9: ECR Dry Goods Store.
8: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
9: ACR Dry Goods Store.
8: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isa, yun na naman isa yung iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
6: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
5: At tuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
6: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Stressed na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
6: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
5: Yan.
6: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
7: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
9: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
6: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
6: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
5: Lagi pong pakinggan ang ating programang
10: The Secret of Health.
5: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
11: Heto ang pinakabago.
12: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
13: Wow! May bago na namang Best Cafe!
11: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
13: Wow! Gusto ko yan!
11: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
13: Nice! Walang asukal!
11: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
13: Pampasexy!
11: Pampamacho!
13: Pampahealthy!
11: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
13: Perfect!
11: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
14: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
15: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
14: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
18: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidanzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Duvom, Camel, and Astron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat, dahil meron silang promo sales every month. Up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Katarman Northern Samar, beside BTI office. They also have branches in Burungan and Katbalogan. That Home Appliances and Furniture. Make it your own. Make it your home.
19: Gandang natural, GN, gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vantage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vantage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vantage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Natatakot ako sa impyerno. Ngunit kung ang mahalin ka ay kapalit ng apoy dito, handa akong masunog at maging nabo ang lahat ng laman at loob ko.

0: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news, news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
1: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
7: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na nung isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
8: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito!
9: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
10: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
11: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
12: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
14: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. The Atom Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Duvom, Camel, and Astron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat, dahil meron silang promo sales every month, up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from that home appliances and furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Caterma, Northern Samar, beside BTI office. They also have branches in Burungan and Catbalogan. That Home Appliances and Furniture. Make it your own. Make it your home.
0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
15: Mayong adlaw sa tanan. Ako si Hazel Romero, 39 years old. Nagpuyo dire sa Sitio Bangbang, Barangay Nangka. Ug usa ka certified user sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix. Mga 6 months ago, nagsuffered ko sa anxiety. Hapit na mo result into nervous breakdown tungod sa pagkamatagdungan sa akong mamog papa. Dili sab ko makatulog for how many weeks. Nagpa-doktor ko, grisitahan ko sa doktor og sleeping pills and also relax pills para lang jud ko makatulog, but dili jud mo effect. But tungod sa pag-inom nako sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix, 3 bucks lang jud ang akong nahurot that time ug kaloyan sa Ginoo, na okay na akong anxiety ug nakatulog sad kog tarong. Salamat kayo Amigos Coffee. Sa nakadungog, I encourage you all nga manginom taog Amigos Coffee. Kay gawas nga lamian kay siya nga kapi, makatabang sad sa kipamati nato sa kalawasan. Proven and tested na kaayo nako og sa akong family. Daghang salamat. To God be the glory.
16: Amigos Kinik Herbal Coffee Mix. Di may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinik Herbal Coffee Mix. BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinik Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pa ang mga balatian sa lawas. Amigos Kinik Herbal Coffee Mix. BPAD approved.
0: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
17: Heto ang pinakabago.
18: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
19: Wow! May bago na namang Best Cafe.
17: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
19: Wow! Gusto ko yan!
17: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
19: Nice! Walang asukal!
17: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
19: Pampa-sexy!
17: Pampa-macho! Pampa-healthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
19: Perfect!
17: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
20: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
21: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
20: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
22: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
23: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na.
2: Drink responsibly.
3: Halina dito sa Ecija Dry Goods Store.
4: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
2: ECR Dry Goods Store.
4: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
2: ACR Dry Goods Store.
4: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store. Good.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, boutique at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: 88.1.
1: Sa Tresco, sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo na.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuhan. Yeah,
1: Radyo Bandera.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuhan.
1: Radyo Bandera Katarman.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
2: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
7: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
8: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito!
9: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
10: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
11: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
12: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
14: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Jufon, Camel, and Astron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat dahil meron silang promo sales every month, up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine, if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Katarman Northern Samar, beside DTI office. They also have branches in Burungan and Catbalogan. That Home Appliances and Furniture, make it your own, make it your home.
1: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
15: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
16: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
17: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
16: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
17: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
18: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
17: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay napatunayan nagpo-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stress out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
16: Yan.
17: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
20: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
21: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
20: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
17: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
16: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
17: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
16: Lagi pong pakinggan ang ating programang
22: The Secret of Health.
16: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
23: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
24: Heto ang pinakabago.
25: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
26: Wow! May bago na namang Best Cafe!
24: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit